0: Oo, mananagat ginto kong papa. Kuyo kay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang gud ang isda. Akong papa wa pagyapon.
1: Ala, yaway! Iya, asa ino papa?
0: Asa akong papa? Na, hantong karon, missing pa.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: O si Juna, usa ka tindera. Naku'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait. Isuloyan na kong inom ning Santon Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong paminaw. Wala na kong sakit akong kutukuto.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
6: Merienda time na!
7: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
8: Aragway hamasulom inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayo kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
2: Hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung

0: lamang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy! Unsa pud ibasakan ninyo primaryo? Ingon ugting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
4: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Mabel, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
11: Ay, mami. Ay, huwag ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman. Unsa na adikto?
11: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Walag yun?
11: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. PJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bounded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
13: In one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Porok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
14: Sa XFM.
15: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Bakit, putput? Exciting?
14: XFM.
15: Exciting.
16: Exciting.
13: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
17: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
18: Bullseye!
19: Good morning!
20: At ang oras ka tropa, alas 8:16 sa Nasa Buntag. I hope nga nakaligo na ang all. Bahalag holiday karon mga katropa, importante nga ligo tag sayo kay aron makalihok sabta, makatabang ta sa mga buluhaton sa panimalay. Di kay imbis nga makabalos ang inyong ginikanan, kamo na mo lihok di sa mga household chores mga katropa, ligid-ligid paghihapon mo. Ligo unya sa bunta o clear skin soap mga katropa nga gawa ka na sa virgin coconut oil ug adunay glutacogic. Hamis din yung kutis, anak mga katropa. Mohamis din mga katropa yung kutis, anak. Healthy, pagitang sabon. Clear skin soap, mga katropa. Doon na po tayo, Zanton Herbal Soap. Gama sa mga herbal nga ingredients, natural nga ingredients, katropa, nga doon ay vitamin E. Nasa pikas linya si katropa nga Dave Hiniralaw. Alang katropa sa presyo sa mga naunang palaliton sa merkado publiko.
21: Yes, Katropang Marie, sakto ko na Katropang Marie. Agosto 31, 2025, sa tuwang adlaw karon. So, atong gianunang ang presyo sa tuwang nagkadayang palaliton, labi na gideris sa tuwang merkado publiko, ugmao ang ato ang prutas, Katropang Marie. Kay, sa kasimana, Katropang Marie, nga grabe nga kinubkubay sa itong mga nagkadayang pagkaon, nitaw detoxification.
20: Samot atong ng atong fiesta.
21: Yes, sakto. Atong Biyernes o Sabado dyan. Nga na ay mga sobra-sobra itong mga kinanaan dyan sa itong fiesta na celebration kay itong event. Gikan man sa Balensya o sa Cagayan. Pag-aha man mo gikan. So, kinanglan dyan ito nga mag-detox. Kito sa mga kagalingan. I-washing na itong mga insisting niya itong mga kanya, mga radikas sa itong lawas. No? So, atong gantuan karon ang kwan, ang fruit stand, labi na din ni Rina fruit stand, rin rin sa kwan, sa kanang mosque, at abangan sa mosque, bito katropang maringan, ang entrance niya sa merkado. Yan na himutang ilang substanso, ilang kiriya nga produkto, umaw kini ang ilahang baligya, hapin ang presyo. Apple nga Fuji, tag 35 nga to sa 20, ang piraso ani, so maka-range niya siya og 25, depende sa sizes, o depende po niya sa variety po. Tulong mo ni kamo klase ilahang kwan dito ilang apple. So 35 nga to sa 20, matag usa ka mga piraso sa apple. At 20 up to 35, sorry. Ascending na dapat ay 20 up to 35 peso per piece. So na po tayo Pierce food o sa itong mong hilig yung Pierce, na ito 35 per peso niya, ay per piraso. So ang na po tayo lemon, labi na karon nga panahon na ito, galon ulan, nindot kining lemon, atong ihinubig dito, sagol na ito sa ito ang ganang tumbler na ito, matag karon, wala niya, kalitapod mo ulan. So kanin, nindot niya siya nga pagpangandam, labi na sa itong lawas na ito.
20: Good source of lemon. Vitamin C.
21: Yes, sakto-sakto. So napo na sa itong santon, vitamin C. Mm. So napo tayo mangga nga hinog, nag-range siya 180 nga to sa 200 peso Hoy! Per kilo.
20: Mahala ba?
21: Yes, ako na katropang mari. Labi na kay ganing kwan nila katropang mari. Kwan pa niya ka nang makita ninyo sa itong hulagway sa itong Facebook Live. Nga kwan, pag hindi siya ka na sino, pa kayo, uwa pag itatsa. Mapay ka itong mga itong bito. So,
20: usala, mangga nga, mangga karabaw.
21: Yes, katropang mari. Sakto katropang mari. So, imported pa ito ko ni daw, gikan sa kwan daw, sa Davao. So, napod na yung Indian Mingo po, 20 pesos per kilo. Mangustin, wag yapon, 100 pesos per kilo. Mahal kayo.
20: Mahal na ba?
21: Yes, katropang mari. Diyas lang, himutang ka na rupang mari.
20: Pasang mahala nga, tag si Tinta.
21: Kung mo palit po ka, o katong si Tinta o 50 nila, katong napuntong naana sa ubos, bito katropang mari, yung katong gihugot na bito yung panit, so mga delikado na po.
20: Katong mangustin nga, kung ilabay, makabukol?
21: Oo, sakto, kato, masukol na. Oo. Tapos sila lansones po, 80 pesos per kilo. Local rakuno daw ni. So, dili niya siya katong basin magduko-duko ka ni Skaslom or Tamis. Depende na kung makajakpatan ka. Pero na-address sila available. Paho po nga, kwan po nga, Mingo po, 40 pesos per kilo. Muna siya katong hilaw, ito katong pangmaringin, katong apil ni mong kao na pilihang katong sulod-sulod siyang riso nga katong white.
20: Okay.
21: Linghon siya nga mangga. Watermelon nga Venus, 60 pesos per kilo. Aduna po sila yung kapayas, 60 pesos per kilo. Grapes, 280 per kilo. Orange, nga katong set, na sila yung 100, katong nasa net bitaw, 100 pesos per pack. Inya, 60 pesos per kilo. Ayabas, 80 pesos per kilo po. Aduna po sila yung rambutan po, nga ta, 70 pesos per kilo. So, mau ka na,
20: ilahang magkadaiyang.
21: Ang durian, katropang mari, 65 pesos per kilo.
20: 65?
21: Yes, katropang mari.
20: Ah, brato-brato pa. 65. Unsa na nga durian? Katong napuyat?
21: Dili siya napuyat, katropang mari. Gamay ni siya nga version nila, katropang mari. Oo. Wala na ko nakuha sa specification siya.
20: Basta kay 65 per kilo.
21: 65 pesos per kilo lang ako na yung mamatay.
20: Katong paborito ni Jonathan, katong kiat-kiat.
21: Katong kiat-kiat, katropang mari. Is wala pa, dili pa available, katropang mari. Nalang tayo orange, katropang mari. Nga tag 5 or tag juice, katropang mari. So, kung katong dagko
20: isa nga klase. Pungkan.
21: O, kanang-anak.
20: Ang pinya, so, pila. Wala na balita ang pinya.
21: Ang pinya. Naay, kwan, 60 pesos per kilo.
20: 60.
21: Oo. So, tagaod na niyong usaka pinya. Kaya mga kanong magiging mga usaw ito nga sa kilo. So, mga tagaod, mga naasa kwan, mga 100 kapin. Mga bayaran.
20: Pwede rin po kawang mga ibot ito sa Dublin.
21: Pwede rin po mga upias katropan nyo natin. Mga takatang itong police station. Basta tayo na sobra dito sa kwan sa mga, isik-isik
20: ka to. Pwede rin po ka mga itong police station. Kaya basta nung masudlan ka rin nung nangawat ng pinya.
21: Yes, takta katropan mo. Nindot, gikinin pinya yan. Gagabi niya siyang fiber. Lami na sa itong flashing sa itong lawas. So, the best kinimpin niya yan. So, mao ka na mo nagkadai ang kan. Anapod din sila katropang mari. Ako lang yung lagbit katropang mari. Pamaligya pa din sila magmangga dahil yung katong ka-crave niyang mangga ng atong pinutos na nito atong juice at pag-bainti.
20: Ah, katong hiniwa na daan.
21: Yes, katropang mari.
20: Nga butangan o butangan ng uyap.
21: Uyap nga katong na asin or
20: katong may suyo. Kana mo palit ka og mangga nga mas mahal pa ang uyap kaysa sa mangga.
21: Yeah, sakto na katropang mari. So, mura nga.
20: Katropang Dave. Kana mo palit og mangga bang butang uyap nga daghan kay ibutang dala da ito panud-an.
21: Pwede hindi ka trupa mo rin. Labi na isip pa rin nimo, kaya lahi nga gagamit ani. Di magigusto ang kan, ako lang mo ka na ani. Giripak na ang kan eh, ang uyap nga sawsawan nung tas sumangga. Discarte pid ga, pwede nga tawag ana.
20: Kauban rin ko na sa... Kaubar na sa mupalit ka og siomay, lami man kay nang sosa siomay no, katabi tang chili garlic.
21: Chili garlic. Oo. Oh.
20: Halos daghanon, mara nakagahuwa diya og kuan kay ang chili garlic himuon na lang sauce nimo dito pag kay mupalit sa laing tindahan.
21: Oo, oh, sakto. Daliman kang kilo karon sa kwan sa ahos is 120 mo range og kwan 115 tapos napagisili pa gyud nga katong pahaba pa gyud. Ah, baka na mo nang kung luto pa lugar kag imo nga hasol na kayo.
20: Dave, tagpila ang tagpila ang saging.
21: Ang saging is taguan, tag 60 ang peso, 60 pesos per kilo.
20: Kilo, ito ng lakatan.
21: Lakatan niya siya, lakatan. Mm. Nasaan sila ikuan, nasaan sila katuntundan, 15 ra.
20: 15? Barato na lagi.
21: Adi, sorry. 15 ang katunga, 30 din ito, 30 pesos per kilo.
20: 30 ang kilo. Right.
21: 30 ang kilo. So, dagan naman pagkamakaan, aning kuan kayo, gagmay man nilakat, aning kuan, katuntundan, kinayapan niya siya, labi na sa katong mga patropa na ito, yung PK, lahang kwan, lahang pagbawas. Ano? Nindot na. So,
20: kanya, nindot po kung ka ng mga nag-apiki na pagbawas, dili kayo magbawas kada adlaw, naamantay ka ng Zanton Gold or Balti, anak katropang Dave?
21: Yes, sakto katropang Maringa. Naani siya, kwan, ano siya, cinnamon bark o labi na yun. Ato ang mangustin po o malunggay po. Nindot niya siya para sa ito ang mga kwan, ito constipated dito ang mga katropa. Santon plus herbal tea niya siya. Kaya parang ma-flashing, ginan yung mga hugaw niya sa inyong lawas ninyo.
20: Yes.
21: So, kato mga katropa na ito dyan, no, ang nangita kito presko o labas yung mga prutas. So, bisita na mo sa Reyna Fruit Stand, nilapit sa entrada sa kanang kwan, sa atubang ilang kwan sa mosque sa Barangay Nibi Public Market, Malaybalay City. So, mawala ka ito, itong presyo para sa ito ang nag-una nga para dito sa ito ang produkto nga sasama sa prutas. Nanukad na lang sa merkado publiko, si Katropang Dave Vinaralao para sa programang Bullseye.
16: Live report.
20: Presyo sa prutas, mga katropa, mauna na akong giingon. Nya, maka-afford mo na. Tag 25 pesos per piece, mga katropa, ang oranges. Tag 25 pesos. Unya, di na lang, ay pa'y magzanton vitamin C mo? Zanton Vitamin C, pilara na, 9 to 10 pesos per capsule. Unya, equivalent ana, polo ka-oranges, mga katropa. Kaysa mo palit kag isa ka-orange, katropa? Katong orange, dili orange nga color. Orange nga prutas. Palit kag isa ka buok, 25 pesos. Ah, bisan na lang katong tag-jays imong paliton, mga katropa. Kay katong bratohon. Oh, katong kunot, pasta ng kunot. Di gihapon ka tropa kasagang, ha? Di gihapon ka kumpara ka tropa sa tuang Zanton Vitamin C.
18: Tama.
20: Grabe ka mahal na ang presyo sa prutas karon, mga katropa.
18: Tama.
20: Nga ba sinagtuo mo ang mukaon mo og prutas katropa, healthy na mo. Dili ta nang prutas healthy ninyo, mga katropa. Labi na katong dunay mga diabetes. Na, careful lang yun. Ay basin, masyak na lang ta. Sige, man kung kaog prutas, healthy living man ko always. Yung ano, inari, nagsakit, mahinuong ko. Ang ato ang CHO Malaybalay, especially diya sa hipo, mga katropa, nanawagan sila sa gusto mo join katropa or mag-avail sa ilahang dietary plan, mga katropa. No? Libre na adto mo og City Health, mga katropa, pangutana mo kay para masayod mo, mga katropa. Oh, karabi tayo magpa-check up ka dito sa City Health. Unya, lahos ka dito, mga katropa, sa mautana lang mo, nga gusto mo magpa-special o ka ng himo bitaw ka ng meal plan, mga katropa, kitabangan mo. Base sa inyong gibati, base sa inyong sakit, mga katropa, mutabang ang City Health, i-guide mo unsa nga mga pagkaon dapat inyong kanon. Libre na, mga katropa, ha? Libre na. Muna panawagan ni Ma'am Megan na itong niaging mga simana, itong na-guest siya diri, mga katropa. Sabi na katong dunay mga hypertension, dunay mga problema, mga katropa, sa kolesterol, problema sa diabetes, mga katropa, kana ang mga sakit, need na og kanang pagplano sa pagkaon, kay dili ta ng prutas ng imong kaunon healthy para nimo. Aljon Ihara, good morning to all. Have a blessed Monday. Salamat katropa.
16: Good morning.
20: Da usab mga katropa kang Court Rick Libor. Listening daw siya karon.
16: Good morning.
20: O si Mami Josie na natatawa. Tawa si Mami Josie. Diha mga katropa kang nabasa na ako ni ganina. Ayan, good morning ha. Salamat kay mga katropa sa inyo hang pagtan-aw diha. Give heart De Los Santos. Mayong buntag ka nimo.
16: Good morning.
20: Nag-react ra ka diha. May pa-nag-share ka kay para ma-appeal ka sa tuang katropa lata. I-share ninyo na tong programa para maka-appeal mo sa tuang paraffle mga katropa. Share ba? At ang oras, alas 8:21, sa buntag mga katropa. Dari kita ba sa itong hisgutanan. Kaya pa masiguro sa katropang Jonathan, no? Dari kita sa itong mga hisgutanan mga katropa. Davao City, gitawag katropang flood epicenter sa nasud katropa. Apan Luzon, ang gilunupan mga katropa. Pagkawagi ayo. Pipila ka mga adlaw na kalabay mga katropa. Gibuyan nga istorya ni DOJ Secretary Rimulya mga katropa. Himo siya og pamahayag nga kinahanglan paimbestigahan or imbestigahan na ang Davao City mga katropa tungod kay naa diha gibubo ang pinakadako daw matud pa nga pundo alang sa flood control project og matud pa niya 2019 katropa dunay dagko nga mga proyekto diha nga unliquidated mga katropa. Muna yung statement, mga katropa ni Crispin Rimulya, nga nitatak sa itong mga utok. Katungwa pa na hitabo ang dakong pagbaha dito sa Luzon o sa Metro Manila. Kaya kung may nga magukag epicenter, i-check daw na ito, diabe, katropa, mga katropa, katropang rusto. Sige, ako na lang. Unsay meaning sa epicenter? Epicenter. Okay, para... para atuag yung ikuan ninyo mga katropa, no? Nang ibinulde na itong pasabot ba? Nag-stop man, dili man muhatag si guli-guli sa kuag ka ng kuan result katropang rusto? Ambot na, unsa niya kuang cellphone? Nalatay idea, unsa na epicenter, pero ipasabot na ito ninyo, unsa na epicenter yun. Liho ko diha katropang rusto, be. Ingon mag-sirimulya katropa nga ang Davao is flood epicenter. Ato hibaw-on nga no, nahihimong epicenter ang Davao. Makita na to mga katropa ba? Sa tanan nilang gipang istorya, nga no manggig na doon na manggig mo balik, manggig di maayo. Kanabang iduot nila ang isa ka-official, ilahang ipolitika ang isa katawo, pero doon na gawin mo gawas nga baho nga, kanabang mo mo backfire ba sa ilaha diretso? Describe central point of any major activity, event, of or situation. Sentro, epicenter, sentro sa panghitabo. Sa to pa, mura de ayog ang Davao City na diha ang mata sa baha. Kaya kung naay bagyo, epicenter sa bagyo, mata sa bagyo, naadiha ning tugdong katropa ang mata sa bagyo. Mo na ang lugar nga grabing maapektuhan kay diha gyud ni tugdong katropa ang mata sa bagyo. So kung moingon tag epicenter mga katropa, flood epicenter, sentro sa baha, tinubdan sa baha. Naadiha ang baha. Mo na but pasabot. Naadiha ang baha, diha nagsugod. Or diha ang grabe nga naapektuhan. Maunay buot pasabot niya na katropa. Sentro. An area with the most cases during disease, outbreak, or what? Ang area, ang lugar kung asa katropa, diha ang pinaka. Sa to pa, ang Davao City katropa, ang pinakabahaan? Ang Davao City katropa ang pinakagilunupan sa tanang lugar? Maulagi na nga, Rimulya, be careful sa tanang mugawa sa imong ba-ba. Di man kunin mo madunggan, pero ang mga tao na minaw karon makapamata again and again sa mong pahinumdom, makamata o makarealize unsa ka. careful gid unta sa mga buyan ng mga pulong, dili lang patakag yaw-yaw kay para lang makuha sa media, unya himuag balita, happy na kayo ka. Oh. Unya karon kay ni backfire man na mga katropa. Unya ang worst ana, ang statement ni Boyeng Remulla mga katropa. Ang statement ni Boyeng Remulla supported na mas Malacanang. Hmm? Suportado sa Malacanang ang iyahang mga pamahayag. Oh, pakiready ko ng statement ni Auntie Claire. Ah, dunay mga statements ka tropa. Sabado pagabaha. Pila kaadlaw ng gabaha mga katropa. Sabado, Domingo, Lunes, ikatulo kaadlaw ng gabaha karon. Ha? Sila dito ang gibaha. Atong ni aging simana, gi-cancel katropa ang hearing sa impeachment trial ni Sara Duterte tungod kay naglibog asa mangagi sila kay gabaha. Postpone man to. Ha? Unya gyutruhan pag katropa og lain na pud nga pagbaha nga mas grabe hinuon ang pagbaha. Pero ang mugawa sa mga ba-ba mga katropa, ha, sa mga kaalyado sa administrasyon, puro na lang Davao, epicenter, Davao, baha, flood control, project, anomalya, Davao. Ha? Unsa namang gidna? Ha? Kami ba nga mga ordinaryong Pilipino, nga dili ka na ang amuang nakita, makatuo pa ba misinyo ha?
0: Bullseye!
20: Unsa among nadungog versus amuang nakita? Very irrelevant. Layo ra kayo, sukwahi sa among nakita o sa among nadungog.
0: Bullseye!
20: Sige mo diha og pangduot anang mga politiko uban nya guman naara sa inyo hang tugkaran. Naara sa tugkaran diha ang mga panghitabo. Diba? Sugda na to anang mga kinaukaw dihang kwarta. Naara diha sa Kongreso, naara sa Senado, gipang bulgar nagali. Pero dili ka na inyong imbestigahan kay mangita pa mo dito speakers pa kinsa pa na inyong iduot diha.
0: Bullseye!
20: Naana diha mismo, kauban na ninyo nangaukaw, doon na nai witness, pero dili imbestigahan. Kay kulang ang ebidensya, pero dito, umuduot mo sa laing politiko nga pangitaan ninyong hugaw, pangitaan yung ebidensya, ang uban tumutumo pa.
0: Bullseye!
20: Samarap mo na karon mga katropa sa flood control issues mga katropa, nga daghan kay nahitabo diya sa Bicol, diya sa Ilocos, mga nangahugno niya ng mga tulay, mga flood control project nga gianod diya sa Metro Manila, nga gilubog na mo dihang baha, pila kaadlaw na, pero inyong ipangitaan og bikil ang Davao City.
0: Bullseye!
20: Ang baluslos mong dagko. Oh, mag-love team, good na sila Auntie Claire ba? O si PBBM. Oh. Love team, good siguro. So, uya na po si Lisa Marcos, ani. Mas guwapo para ba si Claire kaysa ni First Lady. Atong paminawon katropa be. Ha? Kay gigisama ni si Auntie Claire Castro. Atong paminawon. Kato ni permero katropang Rostom? Oh, permero ni. Atong paminawon.
18: Po, sa lubog na ang bansa sa baha. Totoo naman po.
20: Hmm?
18: Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Gani.
20: Kitang-kita namin.
18: Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dison na ayusin ang pagbabaha na malalang pagbabaha sa Davao City.
20: Oh, animalis yun na ko. Oh, stop sa nato na katropang Rostov. Pause na niya kay lagot ko. Oh? Pause na niya. Kitang-kita naman natin daw, kaya initusan daw si Dizon daw. Ah, DPWH, Secretary Dizon, katropa nga. Asi kasuhon daw ni mga katropa, lalo na sa Davao City. Ah, wak mo na nga ulaw dahil intawon ka mo ang gibaha. Uya, pasangin lang ninyo ang Davao City, naa dito ang problema. High blood man ka, Auntie Claire. Mauna ba nga ang mga tao, mawad-an o kaniha? Bisan siguro nga ito ang presidente katropa, dunay dagkong proyekto, daghang gibuhat katropang kayuhan alang sa mga tao. Ayuda diri, ayuda dito, napuno na tag ayuda. Bisan unsay gibuhat na lang sa administrasyon katropa para ma-win back ang mga tao, pero daway mo mga historia, nga walay mga basihan. Diya, maglagot na yun ang tawag sa mo't sa inyo, mawad-an og respeto. Mawad-an og respeto ang mga tao sa administrasyon tungod ra po sa mga gawas ninyong bakba. Grabe ka politika. Grabe ka imo mo politiko. Naaras inyong tungkaran ang baha, bisag ikaw siguro anti-Claire, pagawas ni mo, di na nakagiimong sa kenan, nga gwapa kayo. Libog asa mo tuyo, kay tanan na lang sa Metro Manila, karon diya sa Luzon, baha. Oh. Sige. Unya, Davao ra gihapon ang inyohang iduot? Asa naman ang hustisya ani in tawo mga katropa, eh?
0: Bullseye! Bullseye!
20: Lamlam ron yung ba-ba ani ni anti-Claire. Oh, padayo na to, be.
18: Pagbabaha na malalang pagbabaha sa Davao City.
20: Mm-hmm.
18: At nakita po ni Secretary Vince Dison na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa.
20: Mm.
18: Kaya po, inutos ng Pangulo, agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City.
20: Asos! Nawala, nawala. Oh. Para sa Davao City. Oh. Tinuod lang, wag yun ang inhanglan ang Davao City sa inyong tabang, Auntie Claire. Kisa may nakatog Davao City, katropa. Ah, sige, tingog mo diha. Ikumpara ninyo ang Davao City. Itaon ang Davao City, Auntie Claire, bahaon o gabi, taon-taon, mawala na. Naman siguro'y panahon nga gilunupan yun, naabot og lampas tao ang tubig baha, pero wapo ni tagal og 24 hours, Auntie Claire. Oh, for a record, wagi na in town na hitabo sa Davao City ng ingon ana. Gamayng bikil dito, mubaas karsada, kay problemado ang drainage, kay congested ang Davao City, pero wagi na nahitabo katropang, wagi na nahitabo mga katropa nga ang baha dito magpundo sama sa nahitabo sa Metro Manila. Ha? Sa inyo hang pagpaningkamot gadauto ninyo ang pikas ang mga dili nyo kaalyado. Inyong pangitaan jud og bikil para matabunan ang mga problema diyan tinuod nga problema pagpangawkaw og kwarta diha. Ang Ginoo nangitag pamaagi nga kamo tanan diha makakita og kami kitang tanan katawhan makakita unsa ang tinuod nga panghitabo. Sige ra mo og pangdaot diha kay para matabunan na inyohang mga binuhatan diha. Matabunan ang tinuod nga problema sa nasod Pilipinas og kakulangon sa gobyerno. The more pahinoon nga ipakita sa Ginoo unsa ang kapalpakan sa tuang gobyerno.
0: Bullseye.
20: The only thing nga ang mga tao karon magkatawa or mo-smile ang tao o magpasalamat ninyo kanang mutunol mo og hinabang. Mutunol mo og cash assistance nga wala untay dapat i-assist kay wa may kalamite. Oh. Kanang maglista-lista nga manghatag og bugas nga handod karon wa pay bugas ni abot. Kana inyong kadiwa ng pangulo nga muadto ta dito kay mopalit og bugas pero di ta kapalit kay nanay mga tag-iya wa nay baligya. Kana inyo ang pamatud-an nga dunay 20 pesos per kilo nga bugas nga naamoy mga interview na kadawat pero pipila ra pod. Oh. Mga dili visible sa kadaghanan, dili visible sa kabaga, mga dili visible sa bagang katawhan nga tabang nga inyo ang gipanghambog. Oh. The only moment nga mag-smile ang tao kung makadawat o hinabang gikan sa AX tupad unsa pa na diha. Kana ragyod pero long-term intervention sama sa pagpaggang aning baha o pagpaundang aning korupsyon sa nasod Pilipinas, wala gyoy nabuhat.
0: Bullseye! Bullseye!
20: Maingon ra ba si President Bongbong Marcos katropa? Bakit may presidente ba na gumawa nito, nagpakulong ng ganito, ganyan? Kinsa ra may gipakulong?
0: Bullseye! Bullseye!
20: Kinsa ra gipagulong? Bong Revilla, Jinggo Estrada, Marcoleta, kinsa man na sila mga katropa? Katuneng mga politiko, mga katropa, nga naningkamot, nga gibatikos ang admin o naningkamot katropa, nga mabulgar katong mga politiko nga nagdawat katropa o baga binilyon nga kwarta.
0: Bullseye! Bullseye!
20: Diba? Dili ikipang hinambog. Dili ikipang hinambog nga nakapapriso tag mga contractors. Kahit anak nga mga contractors, tinuod lang ang ilang nadawatan, anak mga katropa, drop na lang yun. Kung tubig pa ito ang example, tulo ra na ilahang nadawatan. Kinsa may tinuod nga nakabenepisyo aning mga nahitabo nga korupsyon sa nasod Pilipinas? Kaneng mga dili maayong paggamit sa pundo sa nasod, kinsa may nakapahimulos. Kamu diha nga galingkod.
1: Bullseye!
20: Kamu diha nga hantod karon nagpakasanto ra gihapon. Ginagalit ka talaga, manager. Wala na lang siguro siyang masabi. Pinag-iinitan anya ang Davao. Tinuod gina. Dumtan. Unya ko imo, raba pong tanawon mga katropa ang statement. Rupa minaw ni mo ang statement ni Congressman Pulong Duterte. Ang tanang mga aligasyon, batok kanila, mahitungod sa flood control o guban pang mga proyekto nga dili maayo nga pagkagamit mga katropa ang pundo. Especially sa 2019, matod pa niya, duna siya'y ebidensya o duna siya'y report niya na. And anytime kung kana pangayoon, willing siya nga ihatag.
1: Bullseye! Bullseye!
20: Diba? Ang tao mangod nga anda mga katropa, labi nagnasayod unsa ang dagan karon mga katropa sa administrasyon ug unsa gidilahang punto mga katropa. Andam na mo atubang di gina mahadlok. Kita nakita mangod nato mga katropa unsang dagan sa pangutok ani nila. Ambot lang kanang si Claire Castro mga katropa kini iyang gipang istorya og gikan ba ni Presidente Marcos? Kaya maka-istorya ka, tropa. She's above all and most powerful. Mura naman siya og siya ang presidente, mga katropa. Suportahan pa niyang statement ni Buyeng Remulla. Totoo naman talaga na may mga baha. Lalong-lalo na sa Davao City. Tambaluslos nga dako. Di karon, unsa na nahitabo? Nahimo mong katawanan. Gipangutana galin siya, mga katropa. Ito, isa ka video na to, katropang Rustom. Gipangutana ni sa Auntie Claire atol sa press briefing katropa sa isa ka reporter. Gipangutana siya ginawong nawong na siya pangutana mga katropa. Ambot lang ani isa po ni kabangag ni bihana ni mura mag wa naman na maong pangutok ani. Kung naa ka na ilhan diha nga bagag nawong nga imong amiga kani siguro ang pinakabagag nawong. Sige, atong ipadungog ninyo mga katropa ha, kani latest ni siya nga interview.
3: Parang ilang linggo na rin yata ang baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon na hindi pa rin humuhupa. Mukhang mas malubha pa yata ang mga yan kaysa sa flood control epicenter na bansag nyo sa Davao.
18: Okay, una-una kung ano po ang sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla, iyan po ay kanyang mensahe at wala pong... Hindi manghihimasok ang
20: ekotibo
18: dahil ang ombudsman ay alam naman natin pong independent body. At patungkol sa kanyang dokumento, nais po nating tanungin. Maganda po yan at makakatulong. Kaya lang nung siya po yata ay pinatawag sa ICI ay hindi po siya nagsumite ng anumang statement.
20: Stop na to na diha mga katropa ha. Mura na kini si Auntie Claire ba? Mura na siya kanang nay amnesia, no? Atong saibitan, o kadali lang, atong nahitabo bitaw mga katropa sa shooting incident dito sa Zamboanga, sa Ateneo di Zamboanga, din iyang gibaso lang mga teachers nga naday uban nga nagtudlo nga mahimo ugway mudo ang mga estudyante. The next niya nga press briefing katropa, wa na siya ning angkon, wa daw niya gisisi ang mga teachers. Karon po, kung nakita ninyo, itong primero niya nga statement, katropa, itong naka-blue siya, nga mura siya, si madam nga wa nakautot. Ang iyang giingon, tama naman po, si Remulla, na may mga pagbaha talaga, at lalong-lalo na sa Davao City. Ingon pa siya. Kaya inutusan ni President Bumbong Marcos, si Dizon, na sikasuhin daw ang Davao. Di ba? Siya mismo nag-ingon. Nga gisugo ni Marcos si Dizon nga si kasuhon ang nahitabo sa Davao nga issue sa flood control kay para na maayos og para ma-okay ang dagan dito og para sa katauhan sa Davao City. Pero karon sa iyang ikaduha na pud nga statement ka tropa nang hinaw na siya. Wa na siya'y pakialam sa statement ni Remulla kay iyaha daw ang kaugalingon nga statement. Nakalimot siya katropa nga ni-agree siya mga katropa.
1: Bulls
0: Bullseye.
20: Nakalimot siya nga sa unang interview ning agresya ni Rimulya nga totoo naman po, malawak ang pagbaha, lalo na sa Davao. Ah, di ba? Giatay ko dasay ginibihanan niya. Ako'y anak, ane, marag ilisdan ako akong aplidog, mutago-tago ko ba? Gapaka-uwaw rami siya.
0: Bullseye! Bullseye!
20: Ah, nindinay siya mga katropa, wa na niya giangkon, dili na niya suportado katropa ang statement ni Rimulya. Moraba o ga, na-bash naman ka, na may baha lapad nga baha dari sa nasyonal, karimulya rato nga statement, wa milabot ana. Unya, niingon pagid siya, wa day labot ang ihikotibo, ang executive mga katropa, wala day labot o dili daw makialam sa ingon ana mga katropa. Nakalimot siya nga iyahang istorya nga nanugo si Marcos ni Dizon nga asa kasuhon ang Davao. Unsa may gikaon ani ni Claire Castro nga grabe mang gikabaga og nangungon niya, grabe kalimtanon. Bagay siguro mag Xanton plus coffee mix ni aron nga ma-boost ihang cognitive system dili kalimtanon. Taka ra ni siya ba? Mura siya, naunsa naman siya, oy. Ako'y nangigigil sa iyo, Claire Castro. Naduol ka palang, Claire Castro. Maragwa man siguro, eh, wagalagot aning bayhanan, eh. Puro Davao na lang, bakit di nila tingnan ang Manila? Doon, maraming baha. Mga hilabtanon, yun kayo. Madayon palang lagi itong mga katropa itong isiparate ang Mindanao sa Pilipinas. Ha? Maghimot ang state of Mindanao. Musugot gid ko! Mangampanya ako! Kasamok ano nila, oy? Ba utok mga... Ambot na lang gining utukan, eh. Marang nasudlag, bakukang. Ha? National TV, mag-ingunana ka. Attorney ka pa naman. Abogado ka pa naman. Abogaga di ay. Abogaga ka pa naman. Di mo ni madunggan, Auntie Claire, ang ako ang statement kay unsaragod ko, kinsarako. Pero ang mga taong tigpaminawa na mo, ang naminaw karon makamata sila. No? Dili ko bias og politiko, pero bias ko sa kamatuuran, mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
20: Kamatuuran man eh. Di man iingon nga gatumutumo, tagayaw-yaw rata dere. Sila man ang nagpa-interview. Ilaha man ang video. Sila po ang nag-istorya. Sila mismo ang naghatag og ebidensya. Di na kailangan i-research ka tropa kay madungog na nimo og makita na nimo sa social media. Di ba? I-search gali diha. Baha. Unya Claire Castro. Unsa inyo makita diha. Wala gyoy nindot nga mugawas mga katropa. No. Puros pagbatikos, puros yaga-yaga kang Claire Castro. Wala gyoy kay isa nga makita nga nindot nga post mga katropa. Oh, abot sa pagbaha karon sa Luzon. Unya, sa mga pagbaha sa Luzon, asa si President Bongbong Marcos? Ha? Asa katropang Rustom si Marcos? Ang pagbaha sa Luzon, katropa, nga sa una gali ning baha ang Luzon, dili sa una kay bag-o ra man, last month katropa, gibaha ang Luzon pod. Ah, gipangita ni Abante mga katropa si Vice President Sara Duterte. Otro po na si Abante, pare nga way buot, pare ba na unsa na siya? Ah? Dadala og sangyaw og kanang ngalan sa Ginoo pero demonyong dako.
0: Bullseye. Bullseye.
20: Baha sa inyong lugar unya pagitaon ninyo ang Vice President. Unsa day ka? Ning baha ang Davao, nangita ba day ang taga Davao presidente? Trabaho ba sa Vice President ang paatiman anang baha? Nga naamang tayo, Presidente. Unsa na yun na si Sara? Taga MMDA ba na yun na? Unsa na yung trabaho ni Sara? Di ba maghulat ra siya, mabakante ang posisyon sa Presidente?
0: Bullseye!
20: Grabe yung mga politiko. Nana, katropang Rustom? Atong pangitaon si Marcos, asa siya? Oh, sige, kita'y mangita. Ito ni aging mga bulan, nangita mo ni Vice President Sara Duterte, gi-question ninyo nga nung nag-travel, nga nagbaha man ang Manila. Siyempre, nakaschedule to yung travel, dapat atuon yun, unya. gitagaan man po siya o kanang certificate, gitagaan man siya o kanang pagtugot nga mo travel. Di nang travel siya. O karon ning baha ang Manila asa si President Marcos. Paminawa ninyo si Marcos. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Mag-duet me ni Marcos, duet me. Di lang ko kabalo sa lyrics, ani ba? Wow, ganito itong tingog sa itong presidente, ay! Cause you're smile. Oh, yeah, diwasod. Diwasod pa ba na itong nervous ko? Katahin daw may dire nervous ko. When I know about you, Pakpak! Mitsugas, presidente na, pakpakin na ninyo! Oh, sige. Kami nga taga Mindanao, kami nga ordinaryong tao, nangita po, may asa na si Marcos? Pero sila mismo maghatag ebidensya, asa si Marcos? Tuad ito, giharanahan niya ang iyang asawa sa first lady kay nag-birthday. Diba? Birthday ni First Lady Liza Marcos, mga katropa. Gabaha ang Manila, gaparte ang First Family!
2: Bullseye!
20: Diba? Asay worst, ana? Ang vice presidente nga nibiyahe nga dunay pagtugot? Nga, di man na siya taga Luzon, di po na niya trabaho na magatiman anang baha? O ang presidente or ang First Family niya nga nag-celebrate sa ilang birthday while ang tibuok Luzon gibaha?
2: Bullseye!
20: Ang mga ordinaryong tao dito, ang mga rescuer ng langoy at ng baha diha para i-rescue ang mga katawhan, ang Malacanang mga katropa, si President Bongbong Marcos nagkanta-kanta ng concert! Diba? Karon kay, sisiho na po ninyo ang mga tao kay tanaw ninyo, wala na lang nindot nga pulong alang sa presidente o sa First Family. Kamu man diya mismo ang nagbuhat sa inyong kalautan?
2: Bullseye!
20: Kamu man diya mismo ang nagbuhat o mga butang nga makasaway mi? Nga mga ordinaryong katawhan? Ba, nang harana si Marcos yung asawa? Cause you're smile. Unsa to pagkanta, Rostop? Your lips that I miss? Unsa to? Yeah. Kahit ang lyrics niya, katropang Rostam, kahit ang duwitan si katropa si Kuan si Marcos. Duweta, magduweta. Ato nang i-play yung balik niya, katropang Rostam. Play na ito, nagbalik niya. Elgin Adaya, John Mark, Ibali, Palacio, Shane, Ruwado, good morning.
4: Good morning.
20: High blood. Ang sanigin ko ni Mami Josie, manager, mag-coffee muna tayo para di tayo ma-high blood. Kung naduol, Mami Josie, kung naduol pa lang din si Auntie Claire, marag siyang high blood na ako.
2: Bullseye! Bullseye!
20: Wa naman tayo, oras. Unya na lang ni pagbalik, Rostam. I-play na ito, nagbalik, unya. I-play na ito. Itong oras, katropa, alas 8:57 sa buntag, mga katropa. Sa mga pangitabos, nasod Pilipinas, karon mga katropa, dilita po hindi mo inom og kape nga para kanino ka bumabangon, kaya basin og matsugi ito, matay, tadaretso. No, dalita sa kape, mga katropa, nga kanabitaw nga, himuon ka nga, relax, na ay nindot nga ikahatag, mga katropa, sa imang stimulants, sa imuhang brain cells, katropa. Mao ka na ang Santon Plus Coffee Mix, nga pwede katropang i-boost ang imuhang cognitive system, ma-relax ka. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. So, balik tataw-tawad ha sa taong programa ang Bullseye.
2: Bullseye!

0: Santo Blas Coffee Mix.
1: Ako si James. Nagana kayo ko na kilawan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara kayo na kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santo Blas Coffee Mix. Sakto ra ang takis, sakto ang kaisog. Mafeeling din mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang soya, perfect kayo. Digin ako ibaylo ang Santo Blas Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigin ninyo para masantan ninyo akong experience sa Santo Blas Coffee Mix.
0: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. Santo Blas Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santo Blas Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pag pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyong Santo Blas Coffee Mix. Gawas na damit na, healthy pa.
0: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. Santo Blas Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako og ginom sa tong kape. Kapakarap ng ulcer. Inigingon ako. Sulayan ako kung inom ang Santo Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santo Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. XFM time, it's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ransel nih mau nikau
1: nah. Nah, mam diigut bukal cesir. Maksigi rigi siang tutoy. Wala lagi pa tutoy, mam.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamungga.

0: at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Paraguay, Hamasulum, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati, gali!
0: Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
3: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabating ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kay ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tumar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabating nako ang dugang kusog ug ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lain-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nanuman, unsa na adikto?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre puyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing,

0: Ingtong Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: In-one na serbisyo na dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
0: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag ka, uy, always ragi ako na at time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
9: Exciting!
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
10: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
11: Bullseye!
12: Good morning!
13: Alas 9:13 itong oras, mga katropa!
12: Good morning!
13: Good morning, gihapon! Good morning, gihapon! Itong kanta, katropang Rustom! Atong ipadungog og utro ni Bey kaning kanta ni BBM, mga katropa. Minaw ta siya ang nindot nga kanta. Gusto ka maminaw kuan? Kinsa man niya ko ang i-mention dere Bey. Elgin Adaya, gusto ka maminaw? Sige.

0: Bakbak! Bakbak! Tama na, tama na! Grabe pag kasing rest mga katropa ni ato ang presidente mga katropa. Diba? Karol may mangutana. Gilunupan ang Luzon ug Metro Manila. Asa si presidente?
1: Bullseye!
0: Tora, ning kanta. Bisan pa og lunupan ng Manila, katropa, basta ka mag-celebrate yun og birthday ang akong hinigugma si Liza Marcos. Walay baha makapugong sa akong paghigugma sa akong asawa. Bisan pag manglangoy na sila diha, bisan pag manglangoy ang katawhan, basta akong asawa, akong higugmaon, akong ginihalaran og kanta. Ba? Ana mga katropa, inana mo na. Si panawag dire. Yan na, program pa ko. Di sana ako nito bagon kay basin lahi ni yung istorya mga katropa, masakpan ta na, kahalingan ta. Aha naman si katropang Jonathan Soriano. Wapa mo ito kasulod. Alas 9:16 sa itong oras, mga katropa. Kining mga bana diya, mga katropa, nga. Kanabitaw nga, magsalig na lang silang kagwapo. Ayaw mo pagsalis yung kagwapo, kay importante ra, mga katropa, inyong pagkagahi, sab. Pagkagahi, usab, mga katropa, basi matingala mo, grabe na siya, oh. Di man siya gwapo, kamaot ang itsura niya, pero yung asawa, dikit kaysa iya, silusa pagit kayo. Basi naa siya'y kargada nga wala ka.
1: Bullseye!
0: Turbo Man Enhancer, katropa, tumara ka na. Isa ka oras, una mo maglabing-labing ni misis para katropa nga mulahutay ka. Unya, katropa, mulungtad na imuhang kusog kung kagahihan tulong sa kasimana, mga katropa.
2: Tama!
0: Turbo Man Enhancer. Katropa, diri kita sa itong mga balita na kalap sunod sa 24 oras. Sa atong tanahon kay basin og members ni pamilya di pahasunod nga gala katropa ang nalambing kita sa itong mga balita karong adlaw.
3: XFM Report.
0: Una katropa, matod pa usap patay duha angol sa karambula sa tulo kasakyanan dito sa Barangay Aglayan. Ang detalye pinagi ni katropang Rostom Villafranca.
3: XFM Report.
4: Dedo na arrival sa ospital ang usa ka 19 anyos nga driver sa motor samtang angol usab ang driver o pasahero sa usa ka minivan. Humanag bangga ang tulo ka sakyanan niya itong Biyernes, Agosto 28, 2026. Pasado alas 5:30 sa hapon sa Maysayer Highway, Purok 2B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Sumala sa report sa kapulisan, ang nahisgutang mga sakyanan niya na lambigit sa disgrasya, usa ka Suzuki minivan gimaneho sa 43 anyos nga lalaki kauban ang iyang asawa. Usa ka Suzuki Stingray wagon gimaneho sa 30 anyos nga lalaki kauban ang iyang asawa. Og usa ka Yamaha Sniper nga motorsiklo gimaneho sa usa ka 19 anyos nga biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, nagikan sa Malaybalay City proper padulong sa habagatan ang Suzuki wagon ug ang Yamaha Sniper. Sumala pa ni overtake ang motor sa tuong nga bahin sa Suzuki wagon. Apan samtang nagbalhin kini pabalik sa inner lane, aksidente niining naligsan ng usa ka bato nga anaa sa kalsada. Tungod niini, nawala no control ang motor og ni sungag ngadto sa pikas lane diin nasugat ang nagpadulong nga Suzuki minivan. Tungod sa maong panghitabo, nakaangko no grabing impact ang duha ka sakyanan nga nisampot sab sa pagkalambigit sa aksidente sa usa ka Suzuki wagon. Samtang ang driver sa motorsiklo daling gidala sa mga responders sa Bukidnon Provincial Medical Center apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi pasado alas 5:50 sa hapon sa maong adlaw. Samtang ang driver sa minivan, lakip ang iyang sakay, gidala sa Malaybalay Polymedic General Hospital tungod sa mga naangkong injury o padayon niya ginaatiman sa mga doktor. Sa pagkakaroon ng mga sakinan, ana-ana sa buhatan sa Traffic Management Center alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kapibang healthy mo kipangita, mag-Santon Plus Cafe Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
3: XFM Report.
0: Dagan salamat katropang Rostom Villafranca si mong report. Ang pingkit kanunay mga katropa sa pagmaneho. Gabiin na matunay tabo mga katropa. O niya, maot pagid ang panahon. Sama ka maot sa imuhang kaila niya. Inom kita katropa o Vision X Plus capsule.
2: Tama.
0: Aron katropa nga, mawala ng sambol si mong mata. Nabang sa gabal ba? Gabon-gabon si mong mata, mga katropa. Importante gid kayo ang tinaw nga pananaw kung mag-drive ka. Muna ang magamit ta og Vision X Plus capsule, katropa. Asa man na mapalit, katropa, ang mari sa mga pharmacy, butika, sa inyong lugar. Kung wala gali, hala i-message me kay naami stocks dere, mga katropa, sa XFM. Pwede mo musaka dere, katropa. Bisitahan mi dere. Second floor, door 2, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8. Sa wala paghihapon na kadumdum, asa, pag naamos intros malay-balay, at bang sa Novo, doon ay kalsadang gamay. Paghangad ni mo diya, makita ni mo, doon ay signage sa 101.7 XFM Bukidnon. Saka mo mga katropa na hagdanan, green nga building katropa, mauna na itong istasyon. Para malikaya ni mga disgrasya mga katropa, mauna nga mag-tumar kita o Vision X Plus capsule.
3: Bullseye!
0: Katropa, itong palutson ang live report ni katropa nga Jonathan Soriano.
3: Live report.
1: Yes, katropa nga Maril, live turun dari sa PNP Malay-Balay ko the day ng gabi. Ito ni update yan itabu gabi katropa nga Maril. Sa may barangay Kalasungay usa ka pagpadunggab sa 20 anyos nga gikamatay kini katropang mare human makangkon og samad ni gaban siya nga bukton og likod nga bahin. So di pala gadugay ato human hinabi ang maong suspect katropang mare aron makuha pura to ya ka sayt nga abot sa punto nga kining gidunggab man ang maong nga biktima katropang mare. Sumala sa maong suspect lain daw ang tinan-awan sa biktima og hait katropang mare rason ngayang gidunggab kini katropa ga mare
0: tungod lang ana
1: mura gi rason nya katropang mare kay atong ipautana 20 kilo sa daan wala unsa kay sumbagay wa sa sumbagay kani adto nga naukay ato panahuna so mao na katropang mare atong gikuha gid ang rason ini hait daw talinis hait daw
0: dili ang sila di po sila kaila
1: hindi po daw kaila kay suma pa katropang mare bag uha ra pud niya nagkita des baragi Kalasungay Agi-agi sa December ay brutal kasungay mga puning biktima good. So, wala kita yung rason. Ya kining kanimang kong bata, kining anong gal suspect, familiar na ko ni kay balik preswa na po ni katuna na paslak po ni preswa tungod kay napat po ni napat po ni kasawa.
0: Sa to pa siya ang naay problema, dili ang naay hait nga pananaw.
1: Wala gid na way. Lain ang tanawan katong pagkauna ka ni call pa sa una ba na atong LGBT, kwatay sa Malay-Balay. Ngayong ipatay kay ginagpangit. Karon gayong mo na po o bahayot o lain o tinanawan. Gamay na ikuwang ako yung ito nga. Siglahe mo kayo naong. Wala na po.
0: Muna gayong yung katropang Jonathan nga. Kining presensya sa ilim nung makahubog katropang Jonathan. Di ginamayong resulta na si mong pangutok.
1: Kaya yung pangutahan na katropang Mari. Kining kuan man. Wala gizlay. Wala sa ingon. Bingkil ba nga. Na okay nga. Nagkita itong kagabi eh. Morto nga, pag nakita doon yung gabi, ang suspect na adito sa tindahan, ay ang biktima, mo nga ni ulit daw siya katropang mare, kaya nagkuha ang kutsilyo.
0: Ni ulit siya, kaya nagkuha ang kutsilyo.
1: Kaya kung magsigit pang tanda nga, kining kutsilyo ba ang gamit sa biktima, pagpatay sa biktima, daan mo idadala, kaya nakipanumpat yun. Wala, nakitaan niya ang biktima, mo nga ulit siya, nagkuha ang kutsilyo katropang mare, kaya kanina yung kutsilyo, kitchen knife din siya, dili na yung nga hunting knife, mga idadala, bitaw na ikupan. Mo din ni katropang mare.
0: Pagkagamay bagpaminsar pangutok ana.
1: Mo gani. Mo gani na nga. Mo pating mabawa sa rason. Mo ra gid ang rason katropang mare.
0: Ang unsa may
1: linong makahubog lagi.
0: Base sa pag-imbestigar dia, unsa man na base na kasuyop nagutot sa demonyo.
1: Kana katropang mare, unsa man gud ang krimen man gud. Separate sa katropang mare ko ang krimen is gani stabbing incident katropang mare niya. Lahi mo ng drugs gud di. Lisod ta og kwa na depende na sa investigator katropa mo rin sa ilahang gin-decide na lang investigation.
0: Kay kung ikaw insakto kag ka ng paminsar katropang Jonathan, nga namang ikasuko ni mong dunay mutanaw ni mo o niya ganong hunahunaw may mong lain ng pananaw o niya kung niuli na manggaling ka nga nung ibalik pa man ka kay para nang ginmong patay.
1: Intention yung katropang mo rin. Intention yun
0: niya.
1: Intention yung katropang mo rin kay nagino na ni mo ni uli pa kuha o kutsilyo.
0: Kaya kita bitaw katropang Jonathan kung doon naman tayo mabantayan nga lain o pananaw sa to labi na kita kamedia tanya labi na ikaw kay dagagi kang giadto ang droga
1: kung na
0: doon na yung mga lahat o pananaw ang atong buhaton man security first kita kanang lakaw ba? Lakaw? Di na ka mubalik lisod po mubalik baka dito doon na may hait o pananaw ni mo
1: Nga kasi daw, ingon siya tropa ang mari. Sige lang, kaya naman tayo full interview ani. Nakakuha man tayo yung statement ani ka tropa nga mari.
0: Ah.
1: Pag muagi na siya sa langit, tarubahuan. Muna nga, hangit na tinanawan.
0: Hangit tinanawan. Masin ang ingunan na ginang mataan ng mataan. Ang sabuli.
1: Pwede nga lain. Ang mga yun, lain daw ang tinanawan.
0: Tinanawan. Muragod nag ako po ka tropang Jonathan. First, makita ang tao sa kuha, maka eyes to eyes na ako. Mingog, maldita ko. Kay hait kong tinanawan, hait og mata.
1: Pwede sa'yo sila.
0: Pag sila kay balong nga tinuod ko yung maldita.
1: Sa'yo sila sila.
0: Huwag sila na sa'yo.
1: So, ano katropang may at least, nakuha na ito katropang mare, kay Karol, gini, sumsuma, ayaw mo ni social media, ni social media, kaya naman kong biktima katropang mare, maayong bata doon eh.
0: Mm.
1: Oh, may bata doon eh, katropang mare, lumun doon eh, buutan doon eh.
0: Unsa may trabaho, bakit, ana?
1: Sa komento. Kini, mga construction na niya, tayo trabaho, ano yung isang katropang mare?
0: Oh. Ang kanang biktima?
1: Suspect, may suspect.
0: Ang suspect, ang biktima?
1: Kini biktima, mga kinis pangitahon ng 20 anos, estudyante pa kisiguro ni.
0: Estudyante pa. So, kanang 20 anyos nga biktima, nakainom sab na?
1: Wala naka-statement sa detalye sa police report sa performary. Ang naka-statement, ang suspect may nakainom.
0: Ang suspect ang nakainom. Sa ito pa siya, naging mo doon ay diferensya. Basin o gitanaw siya sa biktima, katropang Jonathan, kay ang iyang nilakwan o ang iyang barog, murana o kanang waitang iya.
1: Rokuan ay katropang Marie, kini mong biktima katropang Marie, nagpalit round ta ni og sud ano, og pagkaon di astindahan. Okay, La City pagod ni tabo, La City 25, so nagpalit ko ni og pagkaon katropang Marie.
0: Mm.
1: O niya kay nakita man sa suspect nga mao gid atong bata, mao lagi atong hait og laig tan-awan kini adto. Diya ha. Boto nga ning uli siya nambalay ko kutsilyo, di mali gidunggab og suspect kay biktima mo na kaangkon og samad.
0: Pila ka dinunggaman?
1: Ang nakuha ka tropang Marie ay sama sa bukton o sa likod. Motay kamatay ka tropang Marie ito sa buko-buko dapit.
0: Sa likod. So sa ito pa, kung naasa kamot, nakapanagang pag-idiay ng taneng biktima?
1: Posible ka tropang Marie, nakapanagang paning maong biktima.
0: Ako ani, bitayon ko nagpatiwarek ni tawhana ni... Sayang nga, oy, nga nung gidakop man eh.
1: Sini ka tropang Marie, kay paghuman sa mga hitabo, misurinder ni... Agi, atuwa na silang balay, kaya dito na nakuha sa itong BPSO niya ang hinahan na po ang katropang Marie ang surrender sa kutsilyong gamit in
0: experiment. Nga nung gisurrender man eh, sayangag yun.
1: O, masin isukol?
0: Dapat gipasukol ni.
1: Masin isukol sa BPSO katropang Marie.
0: Kapoy biya ang trabaho katropang Jonathan no, niya ipakaon na nato sa suspect nga ingon ani di espresuhan ang ato ang tax.
1: Ting, mabaw kayong kwan lagi, mabaw kayong rason. Oray, rason katropang Marie. Lang yung muna nga, di niya kita mag-utrog, tanawag, hait, itong lain na tinakawal katropang Marie.
0: Sunod, ayaw yun, katropang Jonathan, labi na na imong mga pananaw. Mula po sa Rabada na niya, nagtuo, tanaw ka sa usa ka babae niya, mumagnet, rabagin na imong mga mata niya, wakahibalo, nga naada ito, skili, di ay ang asawa, or uya, bantay ka lang yun.
1: Si Deberman?
0: Bantay ka lang yun, ha? Kay... Samuta ng mga intern, usuror ba kayo ang mga issue karon sa intern desk kapulisan, bantay ka lang.
1: Wala, minyaw ka rin. Oh, graduate na tanan, kasi hindi pang withdraw sa intern tungo ito na itabo sa Cagayan de Oro.
0: So, kumusta man? Usa may lakang ani karon sa pamilya katropang Jonathan?
1: Kini katropang Marie, ang i-plaster nga kaso ni sa ato nga kapulisan, daga homicide.
0: Homicide?
1: Katropang Marie, so dipindi pa na kung... Murder kay talikod mo ni dependis korte na katropa gamare ay mga suggestion na nasa kwal gidakpan man ang suspect inquest proceeding mo na siya. I-inquest ni dito dependis korte kung unsay nga angay gi sa kang kaso homicide ba or murder.
0: Gahugaw ra ni sa preso gahugaw ra ni presuhan ni tawhana ni waraga. Dagdag pa ni sa batayunon diya sa mga
1: dugang bantayan katropang Marie ba.
0: Dugang bantayan. Patakasa na lang na eh. Ano na to? Patakasa na rin nyo.
1: Kasi magkapiansa po ni. Pudukan ako dako. Gining kapiansa. Dipindi ng tropang Marie. Kung sa'yo pabahagi.
0: Kung yan, magpaloy-looy na yun. Ang ginikanan, ani katropang Jonathan. Mo'y muhang nyo.
1: Nangayaw mo siya pasahilo po katropang Marie. Pero naman gano'n. Tawar mo gano'n gano'n. May mga puta na dili na to mga kontrol. Mahimo gano'n to katropang Marie.
0: Napriso ka nagkas. Human anak, magbag-o ka kung nakagawas ka. Muna ay pahinom mo na to permente. Tagaangi kag chance galing. Magbag-o yung mong kinabuhi. Napriso ka diya. Wa kagi tsugi diya sa gawas. kana dako na kaina nga kana bitaw katropang Jonathan imuhang huna-hunaon bang tagaan ka pa og kanang ikaduhang kinabuhi kay nakagawas ka pang buhi diha dapat magbag-o na oh unya kay naotruhan man so sa to pa do na gini diferensya sa pangutok sorry ha do na gini diferensya sa pangutok ni tong hana
1: hindi pa iral katropang Maria kay isog
0: pakaisog kaisog sa lugar
1: kada ba to sa comment ito nga isog ra nagmahubog.
0: Isog yung mahubog, moral bag, unsa po'y kahimtang, labo pang pobre kayo, mag-iinana pa. Duwag-dugang sa kapobre, duwag-dugang, kalisong sa ginikanan, katropang Jonathan.
1: So at least, nakuha na to, katropang Mari, ang yahaga side, ganda ka diabots puntos pagpangdunggap mga
0: ayaw, katropang. Ayaw kulataha di ha, bantay ka.
1: Olay, na naman sulod.
0: Nangulata ka na, na sa sulod. Una pa sa gawas, nakulatahan, unta.
1: May CCTV?
0: Sige, sige.
1: So, wala mga tropa nga ang atong dugo, digit na to na ang nga kanang ipahira atong ka-issue ba? High blood. Nga mo na hinungdan mo. Buto rin tadi ha. Tungod ka atong emosyon ng mga tropa. High blood. Likado mo guna. High blood, diabetes. Ano na to nga sa'yo pa magtumarta o Santon Plus Herbal Capsule. Gikan sa PNP Malaybalay. Katropa ang Jotad Liz Urano. Programa Kapusay. Live report.
0: Live report. Da, salamat katropang Jonathan Suriano. Ang salamat sa imuhang report o congratulations PNP Malaybalay kay another case na usab nga nasulbad. Mura po niya akong kabiliban ani ato ang mga kapulisan dres Malaybalay mga katropa kay kung dunay mga stabbing incident or unsa pa diha mga katropa abtik kay itong kapulisan no, pinangunahan na sa itong hepe diha si Sir Paglinawan. Abtik kay mga katropa sulbaron ang mga problema krimen katropa sa syudad. Wa panining agi og bring me. Oh, surrender na yon. 9:32 atong oras mga katropa. Bullseye. Bullseye. Padayon kita diri sa to ang balita na hibilin mga katropa. XFM report. Tolo ka lalaki gisikop human nangulata sa resto bar dito sa Coronadal City. Labaw pa ni otro pod ni. At ang hipangon ang detalye pinagin ni katropang Chris Legaspe sa XFM Jensen. XFM
2: Report. Gidakop sa mga otoridad ang tulog ng lalaki human giingong nangulata og usa ka 20-anyos si relax sulod sa kasilyas sa usa ka resto bar sa Barangay Morales, Coronadal City, kadlawon sa Agosto 30, 2026. Sumala sa Coronadal Police Station, nakadawat sila og tawag alas 12:53 ang taknas kadlawon bahin sa insidente sa pagpangulata sa maong lugar hinungdan dali nga mirespondi ang SWAT team og mga pulis.

Thank you. Thank you.

0: Correct.
1: Una mo. Wa what if kung ang akong partner pod ang akong asawa mo na nasayon na ning situation kung mabinuang siya na unsa man ang akong buhaton. So dili nang gid ko kay dili lalim ang masakitan.
0: Correct.
1: Dili lalim ang makabungkag og pamilya, dili lalim ang pag-suffer sa resulta sa mundo atong binuhatan. So dai ikaw dai akong ikatambal nimo sendero. Paano? Para nako hindi siya kawalan. Para nako dili siya angay nimong usikan.
0: Mm-hmm.
1: Kay nga naman ikaw man ang sakripisyo, ikaw man ang nauna sa imong pamilya.
0: Mm-hmm.
1: So nag
0: nya babe kiniingon man good siya babe nga gusto niya kuhaon ang iyahang anak pero dili ihatag ni Lani. Tapos si Lani og iyahang katong bagong laki niya dito na nagpuyo sa ilahang balay. Yun sayang buhaton daw babe.
1: Kon insulto man na sa imong bahin kasi nga sa sender ka na babe
0: si Roger.
1: By Roger insulto man na sa imong bahin kay unang una ang kabit sa imong asawa nakapagyot sa imong balay.
0: Mm-hmm.
1: At, wow. So sa lang mo pwede na nimo siyang mareklamo, makiha na nimo siya.
0: Mm-hmm.
1: Pwede na niyo kay kung una na kanang nangabit man nimo nangaliwa man nimo asawa so doon na doon kay right sa mong anak.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung ang mong anak na nasa saktong pangidaron so marag naman ko rin yung apos.
0: Mm-hmm.
1: Process so ang balao na pero kung imo doon siyang ikiya nga nangaliwa sa imo ha dako ka katungod sa mong mm-hmm. anak
0: pwede ka ayo.
1: Oh, dako ka katungod sa mong anak. So, sa ako lang bahin, ang kung makikita mong galing ka, kana na lang yung katungod sa mong anak, pasabi na yung mga asawa.
0: Mm-hmm.
1: Sa total, gwapo man siguro kang tao, abisan nila pag gwapo, pero kung yung nanay mong batas, na yung nanay mong doon nag-ibabay nga mas deserve sa mukha.
0: Mm-hmm.
1: Muna nga, ayaw nag-hilaki, ayaw nag-usiti. So, fight para sa mong katungod sa mong anak, kana lang, God bless sa imo.
0: Ayan, grabe diba sa basa, no?

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: yan ano during sa meeting mag-discuss gid na sa mutang mga financial report nga hisgutanan, di magin amali kayan nga nagid time member nga kung baga siya pa ang dili mapilong meeting, dili magpakabana sa organization, mo pa din ay grabe reaction. So mo nang ginastablish na mo dapat mo cooperate. Dili kay mangita ra tag kaayuhan dahil wala kay tabang sa imong organization, kay kining di gamiting, dili ga pahina. Pag di na ma-appeal sa kaayuhan, mo pa nang isog, maningil na, ano siya na-appeal, kay si Kuan Ray na-appeal, kay dool sa luwag. So kung baga ang transparency, established ginato siya. Kay dili mani para sa amo ang mga livelihood, kundi para sa tao nga nasa community gid siya.
1: Ako, lisod ko, kung ako'y mahimo nga membro sa organization, akong gusto nga position kay Kuan, auditor. Auditor ko, kay stricto mo ko sa kwarta.
0: Baliktad ko, kay si Riri, treasurer nga kabalo mo gasto sa kwarta.
1: Pag, ano siya, gakulob yun. Baki nga gakulob. Ikaw ha, ikaw ni si Hani, unsa na nakagnaan ni Diri karon. Salamat, lamir ba kito inyohang kwan, kamuti. Ayak pa na mo na-realize nga naanaming station nga lamik man eh kayo. Pati good tong gi-shifting katrupang di, yan mang ibutang sa kinang nakikita, napanos. So ma'am, wala man tayo iguga oras, basi gaduna pa kay angay pang ipaabot, no? Aside ato atong isigutan na karun, kabay sa to mga people, ano siya, or kinibaghag ipang turnover na to ng mga livelihood na siya maabot.
0: Kuan lang Sir Joe, para sa ko in behalf of Big Buligaan Multisectoral Federation, headed by Dato Nolun Kakay, no? Dako, ug dako gid among pasalamat, no? Ilabi na gid sa atong DSWD region, kay Ma'am Pevit Italgo, no? Atong pamana LGU lead officer, nga nag-uban-uban gid sa mo, then sa atong provincial level, no? Kay Sir Glenn Inovero, dahil sila gid ni ang dako gid sa keg amount nga doon tunol sa mo, then sa atong city agriculture, led, headed by our city agriculturist, no? Engineer Charles Duno, dako og dako kay among pasalamat especially to our city mayor honorable Jiwarin Pabilyaran ng atong mga city councilor then ang pagpangga og padayon nga pagsuporta no sa atong Itaybe with Sir George. Thank you og thank you kaayo kay dili pud mahimong mabungahon og malampuson ang federation og wala ang inyong suporta.
1: Una ko nakita ang federation mang namuis lang isda fishpan lang fishpan lang tirada sa I think yung pasugong suro to no naboy nga na.
0: Yes, Sir Joe, so far, magdepindi mang good. Kaya kining atong zero hunger sa ato ang DSWD, magmatter siya either igraying or dito ta sa hito production. Then mostly po, murag na base na ko sa impasugong sa ka-active po sa atong battalion commander. Establish siya og mga fishpan sa atong mga kaas, sa atong mga patrol base. Kaya dali naman ta mga yung mga fingerlings. Why not dili na to siya implement sa area nga makatabang man siya sa atong panginhabuyan. Kana bay palito na to sa market og nana sa atong tugaran mismo.
1: Basta, kaya mangitlog ang inyohang Ronquillo Farmers. Papalita ko kay lami kay lutuon ng itlog bag-o nga para pang bag-o pa ba. So ako na naman si Kuna Japit ana pa si Yani Drio. Thank you so much ati Ma'am Hani. Ikaw gyud nahimong tulay nga matagaan mi aning livelihood. God bless and more power gikan ni Yani. Tinuod no? Sakto ito ingon ni Mayor nga ikamo ang nagpabagag nawong magyangongo sa tubag. At least kani magod diyang trabaho labaw para sa muha. Kung pabagaig na mas bagagin mo kay no. Oh, mangayo man mo kami. Trabaho po na mo, babagay po ng prof ako, scope sa mga balita. So, kana, Ma'am Han, congratulations no. Kasi si Mayor Pabilyaran, believe man si Muhang kahago. Hago mga ikinang trabaho kay mangita, maghimo mong intent. Para ani nga organization nyo daw, be, masaaran to ninyo dito. Ako, maghimo organization, saaran ko ni mo.
0: Paninglon.
1: O, paninglon, takaw. Nya mahimo man ang bakakon. So, kamo ang nahimong tulay, nga, ato sa ITIB, mo itong gingon ba, nahimong cycle ba? Gikan sa inyo ha, agikan sa komunidad, di paabot si Muha, ikaw ni abot sa ITIB, si ITIB ni adto sa mga agencies, down to, komunidad na po, through DSWD. So, gituyok lang, o gituyok lang ang ato ang inyong pagpaningkamot. So, congratulations ma'am, no? Ato pagpaka ni si Mahani kay Daghan Kinigpato! Oo!
0: Daghan Kinigpato pa siya natagaan.
1: Daghan Kinigpato, bisayang manok, napay upat kababoy ditong binuhi. Ato sa ning pambasahon ma'am, kay kining mga viewers ko, imo mong ginitan na Andrea. Napa si, salamat sa paghatag o pagtagad sa pigbuligaan, pigbuligaan na Multisectoral Federation at ITIB, DSWD. O LG yung malabalay. Kami mamahan at partner yung kaabag may kanunay siya pang gobyerno. O nga nga naman ta dire. Mutulay ta so naamoy lugar dire. O mag-uban-uban gihapon ta. Lami kayo batilo ng bagong itlog sa mut na tong gapitik. Kuyaw. Kulba mo siya. O kanang bago pang kwan kay kanang itlog pagawas na sa manok lumuy pa mana.
0: Dayon.
1: Oh, murag bata ba pag anak sa bata

0: wa kuno ba kay bata paggawas ana mo mahanginan mo dako na siyang bata dayon. Oh, mura siyang itlog. Lahi po itong itlog, ma'am nga. Pag hubo ni mo, ikaw na ibalag sabot. Oo. Thank you, ma'am Hanilin. Teresita Reyes. Good afternoon, dia. Salamat, no. Kini si Riri. Ambot ni Riri. Puro siya turbo na una, ane. So, ma'am, wala tayo gong uras. Ako saan ipalusot ni siya ka-report. Ay, hata mo exit panamilit. Then, sinapun doon na pa kayo panimbaya karon. Mga katropa, doon ang hanay sa itong mga balita pro 11. Magpadala o 400 ka mga personahe alang sa barb eleksyon. Ang report pinagi ni katropang Marvin Ibanos sa XFM Davao Region, Davao City.
1: XFM Report.
2: Gikumpirma ni Police Regional Office 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey atol sa interview sa XFM Davao nga anaa sa 400 ka PNP personnel sa buhatan ang ipadala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Kunbarm subay sa ipahigayon nga pinakaunang parliamentary elections. Kini nga inisyatibo kabahin matud pa sa gipakusgang koordinasyon tali sa lokal nga unit sa kapulisan, Armed Forces of the Philippines kun AFP ug uban pang law enforcement agencies nga nagtumong sa pagpugong sa election-related violence, maminusan ang mga risgo sa seguridad ug mapanalipdan ang voting precincts sa tibuok rehiyon. Ning milabayng Agosto 26 ning tuiga, lakip si PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete sa mga misalmot sa gilusad nga final command conference sa Commission on Elections kon COMELEC sa PRO Bar Headquarters sa Parang Maguindanao del Norte isip pag-finalize sa mga planong pangseguridad alang sa labing unang Bangsamoro parliamentary election nga gikatakda ng ipahigayon karong September 14, tuig 2026. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Servisyong katropa.
0: Daga salamat katropa, Marvin Ibano, simoga report. Mo to mga katropa, may hinautang walay mahitabong dili maayos elections barm karong umabot ng September 14 mga suking tigpaminaw. Now, tana, padalhin akong turbo. Sugot ka, expire. Unya ang barog, nagpatalikod, dili pataas. Ano ala siya kayo, wapat na stocks turbo ro, daghan kinangita aning turbo. O halinon yun eh, labinas itong mga katropa da sa kasundaluhan. Ano kay gamit kini labi na o duha ka kasimana, gikas bukid bitaw. Lipas yun, imong bana, driver, di ba? Hago kini imong bana, pag ulos balay, timplahig kape. Lang, nakoy, timplahig ngape, balang ngape. Basing lain mong lawas, pak, putlo naman turbo. Kapag hindi naman siya mga Ibton, iabo dito, ana, timpla naman kape, di ba? Upat lagi na. Expire sad ang effect. O muna nga, di lang sa tatakaag turbo karon kay kuan man, expire pa man among turbo diri kay wala nga kulot o gamit ni katrupang dip. So, muna mga suking tikpan. Sumoto mga katropa, ma'am. Sa itong panamilit, imuha nga katapusan, no? Para sa itong kagsunan, kay manamilit na ta.
3: So, sa tanang Federation officers, no? Good luck sa ito ang tanan. Hopefully, atong mission nga mapadayo na ito ang pagpalambo, no? Dili na ito sayangan ang gihatag sa government. Maging akong ginabalik-balik. Government is just an augmentation. Ginaspoon feed na sa ito ang livelihood. Dili na ito sayangan kay once in a lifetime, blessed ta sa tanan nga hatagan ta. So munigin ni Mayor nga dili man ta mga job order nga naka-uniform kada adlaw. So businessman na atong mindset, so dapat mapalambo na tanan. Din sa tanan member nako sa Pigbuligaan, no, mayong hapon sa inyong tanan, ako nang hinaot nga ang cooperation o ang panaghiusa sa matag usa ka nato magpadayon kay para ang kapsay o ang kalinaw nga atong dugay na nga gipangandoy ato nang mahatag sa ato ang government. O kana lang mayong hapon sa tanan.
0: Okay. Thank you, ma'am Honey. So, lami naunta ihunat og langkat-langkat tanawar gini si Honey Ririd. Ilang kay mabutong stock na mo di expire. Tagaan taga testimony din kapag human. So, mato mga suking tigpamino naglangkob sa panag-uban karon nga kahapon na. Sa di pa di ko manamilit ha. Kung doon na kay sakinan nga hugaw, pagpahinlo dito mga tropa sa 4Fs Carintals sa may barangay San Jose, Malaybalay City mga tropa. Barato na kayo, gikan sa 100 hangtod sa 300 mga suking tibuano ang bayad niya. Siyempre, gapon ang services kung asa ka nagpakarwas na sila niya, vacuum, blower, o tire black. Yan dili lang po mga katropa, hinlo niya. Napos sila'y abanganan ng mga sakyanan. Mga abang ka, na kay mga lakaw, Adito pag-abang mga tropa sa 4F's Carental, libre duha ka oras na gikan ra gihapon 3,000 hangtod 1,000 mga tropa ang imong mabayran diha mga suki gatik ko na puy mga washing charge na barato ra kayo pinakataas na murag 280 mga tropa. So mo na nakanindot diha sa 4F's Carental o 4F's Car Wash mga suking tigpaminaw nga naimutang sila sa Purok 1 Barangay San Jose Malaybalay City. Onya naglibog ka kay mubiyahe ka nang abang sekenan Brito Patobel sa Shield sa Shell mga tropa sa El Elyon Mobility Gas Station. Barato, nindot ang kalidad sa gasolina o krudo. Siya pa'y gihulat mga katropa mag-Shell na taon niya sa biyahe. Siyempre, gutom na. Hapit sa mug Diaz Big Shop. Pagpalit mo pan, nga barato mga tropa. Basta ba't mo birthday, pagdala mo cake. Kaya ka ng cake in Transmars birthday. Oh, aron maka first table ka ba? Bit-bit ka cake. Oh, tibuok Malabalay o tibuok Kabanglasan. Kaya ho natong tanan. Basta magtidibang ngay, ma'am, honey, re-red. Kaya ni. Oh, 42 na. Hindi nilalimoy. Nga, 42 ka-association ni imo nang isustain mga tropa. Timano ni mo sa balay gani nga upat ramo. Mag-away pa mga ni mo diya. Oh, kining lahing pamatasan ni. So, dako kining hagit sa inyo ha. Kamu mga federation officer. So, hinauta, kining gihatag sa gobyerno nga kwarta, masustain ni. Unya, dili lang ang organization ang maulambo, pati mga miyembro og naa sa komunidad kay dako man tabang kana pa imong paliton mani kag malay-balay nga gamay rag diferensya mo tubil ka diri ko mahal kang sulina. Hatod pag maling tao. Sangalan sa among kinatibukang sangalan sa kinatibukang pwersa sa XFM Philippines Nationwide sa mga station manager katropang Miss Rusty Marie Codino katugbang sa Pikas Lawa katropang Jao Pagutayaw sa akong nakauban karon nakahaponon abtik ni mga suking tigpaminaw wa ni pahuway bisag imagine na ninyo empleyado ni sa city government o Malaybalay ba pero risdi mga tropa na karon sa tunga tubangan so walay pili. Walay pili ang pagpanerbisyo mga tropa, uras, ulan, marun, init, mga suking tigpaminaw. Si Ma'am Hanilyn Babila mga tropa, ang pigbuligaan Multisectoral Federation Secretary. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano Mingon. Ang pagkabot sa ustisya, kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod gabuton, kung ang kamaturan, matabunan sa maling binuhatan. Maying hapon, Bukidnon! I love you, kaninyong tanan. Servisyong katropa.

0: delinquente.
1: Kaysa pa ako. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pa gabson. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, babe. What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, babe.
2: Bisan ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
1: Bayra na lagi na ako eh. Exciting?
3: XFM.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzatone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Botika Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abellion, tagapitin ko dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutanan ni Muniana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa umpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa umpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dalita ka ay kung ani. Igor ako magpalit sa iyong gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dili na kayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ang mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulunan akong inong na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Call the doctor.
15: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
16: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time ipakita sa...
17: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
18: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
17: Nga naman, unsa na adikto?
18: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
17: Ha? Tinuot? Wala yun?
18: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
17: Salamat kayo day ha. Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
18: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
19: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
20: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silo. Mensahe, ikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM. Tawagkod ko nilang bayot.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
14: XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Oi, Archie, unsa man ang F, ha? Kanina sa imong guide?

0: exciting.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko ang pagsalig niya.
2: Ang buta rin ni mo. Dahi kagyong o. Pero sige, panahon ang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ahay, ang buta rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatig sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom mo Premium D3, regyud na kapalaksik ta ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kay akong paminaw. Nya murag oy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Eh, exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like you. Basta nakaturbo.
7: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis.

0: ihala na unsa man ing akong multigab nga lahi na manigting og makina bag-o manunta ni gasolina malawag bug mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Mayong adlaw kaninyo, tanang katawhan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko kibutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga na minaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram nis last to. Exciting?

0: Come on, y'all too. Y'all are crazy, man.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ora, Kapitan!
3: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
3: O niya, karon?
2: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot!
4: Nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyot ako bumulong piging gasiyot. Nangyong ako mabumulong. Kasi kaayo to, diinom ako Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Caniero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong pag-test atong niagi, duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phyton nutrients na nakatutunong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Bibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Zone.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Komplikado, Balog ang Teke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga ninom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
4: Girl, naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, wak-wak sa imong buhok.
5: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
5: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfied. Ay, pajud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pajud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ba ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Hala, ngano ni? Pag-o pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas, perme?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay.

0: Kung sa'y kalahian, sa una o garon.
1: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya manding uban?
1: Wala na, nangabayot na.

0: Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Baclan. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret.

0: po mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre meron din tayong mga pa-promo dyan, ha, sa atin po mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum.

0: City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-checkup. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Doc. Ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na nasumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Ano? Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis.
4: Mm-hmm.
2: At alam naman natin or alam ng iba kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Doc, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So ano po ba talaga, Doc, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
4: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
2: Oo, nga.
4: Okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede mo maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa, pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano dyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong mag-penetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede rin doon sa mga mayroong nanunuyong balat. O halimbawa, meron kang, ang tawag dito, yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon, mag-penetrate dyan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng mag-penetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maari mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot. So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito'y ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humagay yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng una, pagtatalik. Kaya direct contact ito, hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo eh pati yung bata eh ma-transmit niyo doon yung leptospirosis.
2: Ayun na nga. So mga kabayan po natin, ano? Obserbahan niyo mga kaibigan at kumbaga kilatisin niyo, ano? Yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan ay baka nakakaranas na po kayo ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, eh mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin. Especially kung meron ka ng mga open wounds.
4: Oh, hindi lang sa ano, partner, hindi lang sa baha. Ah, yung mga naglululusong sa mga tubig
2: yan, oh,
4: na medyo kontaminado, eh yun po ay isa ring panganib.
2: Yun. So mas maganda iwasan po mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon dok, ano? Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga yung paglabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay dok, ano? At minsan kahit na sa loob ng bahay nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo o mga kinakain, maaring napuntahan dun.
4: Na-contaminate.
2: Oo, na-contaminate.
4: O kaya yung baha pumasok sa bahay mo kasi ayaw mong lumabas.
2: O, isa din yun. Ano? So, mas maging maingat po mga kaibigan at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kabayan. Ha? Pero ano po ba dok ang mga simptomas? Ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit?
4: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water o baha, at ikaw ay mayroong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, na para kang nag-chill, ano, yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila, yung iba nagkaroon ng ubo, tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din, hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So, bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo, yung iba naman nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisisure pa sila. Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng liig. Yung kawalan ng control sa pagkilos, yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo, diba? Yung iba naman nagkakaroon ng aggressive behavior at pag ubo minsan may kasamang dugo. So yung mga yon ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
2: Ayun. Sabahan nyo po ha, yung mga simptomas na yan mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo lagnat-lagnat lang, ano? Akala nyo normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
4: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng ano ng baha dahil nagtatrabaho siya, tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After one week naisugod sa ospital at namatay.
2: Nako.
4: Kasi tapos sinabi na ang findings daw ay leptospirosis. So wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
2: So sa mga kababayan natin, ha, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, pumunta na kagad ano, sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar nyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan, mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan ka agad ano, ng kagamutan karampatang kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
3: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhon Plus Gold. Yeah! Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
6: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness. Effective shot.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay dyan ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Santone Plus Gold. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa ibang pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Santone Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan, eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. O para makagawa ng ayos, eh kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. Ano? So ito pong mga suplemento na ito mga kaibigan, ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya mga kaibigan para labanan ano, yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangangatawan. At isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis, Doc. Ano? Mm-hmm. Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong ultimate trio. Ang atin pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3 para po malabanan mga kaibigan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko tapos ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
4: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage. Mm-hmm. Ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
2: makapudpud na masyado.
4: Oo, may mga ganun kasi. Pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman. Pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-una sa lahat pa yung kung kayo ay masyado mabigat ang timbang. Ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65. Mm-hmm. Yung iba, 70 kilograms pa. So imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin niyo yung ating texter ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niya ay vitamin C as precursor of collagen development, na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo, at ito ay kumbaga it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo ng anti-inflammatory property nang galing sa yung premium D3 natin at nutritional support from ating Santon Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang parte ho ng ating kasukasuan.
2: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Na inaatake ng mga arthritis, kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos. Ha? Maganda po, mga kaibigan. Masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyong pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha, sa ating pong mga Yastrol Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik, ano, ng healthy ng mga cartilage, mga kaibigan. At sabayan nyo yan, ha, ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong premium D3. Nakakatulong yan para malubricate, mga kaibigan, yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Dok, nanunuyo na, ano? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagka kulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
4: Oo, kaya naglalagatikan, eh. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro mga edad ninyo, 80. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
2: Ayan, ha? So, mas maganda, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating po mga Yes to Health Clinic. Malapit dyan sa inyong pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Hi, ma'am. Good morning po sa iyo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health product?
9: Yes po, ako.
8: Ma'am, ano po yung mga mararamdaman nyo sa katawan before kayo mag-take ng Santon Plus Gold?
9: Bali, hindi kasi ako kumaling dun sa gamot, sa center, sa TV ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong konti lang na gallstone. Konti lights ba yun?
8: Tapos apo?
9: Oo, tapos meron din akong hypothyroidism.
8: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
9: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
8: So, hindi na kayo lagi nauubo?
9: Oh, wala na.
8: Tapos, kamusta po yung sakit ng likod niyo?
9: Hindi na sumasakit yung likod ko.
8: Yes.
9: Tsaka yung sa Vision X nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nun, pero malaki na improve sa mata ko.
8: So, ibig sabihin mo, luminaw yung panahon?
9: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
8: Yeah, so, before pa naman, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos malabo na yung panahon, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang panahon. Nakakabasa na. Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po, katulad sa inyo, na gusto din pong bumaling?
9: Try talaga nila yung Santon Plus Gold, tsaka yung Premium D3, tsaka Vision X.
8: Ibig sabihin, ma'am, nag-take din kayo ng Premium D3?
9: Oo, nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
8: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo, ma'am?
9: Ramona Carion.
8: Taga saan po?
9: Taga Santa Cruz, Manila.
7: The Secret of Health.
2: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin, ano, na natulungan sa pagpunta sa ating pong Yes 12 Clinic. Siyempre sa pag-take ng ating pong mga produkto, ano, sa mga kababayan natin dyan na nagkakaroon po ng gallstone. Yung iba dok, laging sumasakit yun dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Yan po mga simptomas yan ng gallstone.
4: Kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nung po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas na mga yan, na yun po yung tinatawag na gallstone. So medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka. Kaya nga prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone. Kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
2: So mga kababayan po natin, ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad, ano, sa pinakamalapit na mga Yes 12 Clinic po natin dyan sa lugar po niyo mga kaibigan, or pwede nyo subukan nyo na kagad, ano, ang atin po mga produkto, especially yung atin po Soundtone Plus Gold at yung atin pong Premium D3, ano, at makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect nyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito dok ng katanungan, good noon dok, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po, ha, sa mga taga Rojas, Palawan.
4: Kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid. Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, like palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is una, kakain ka ng pagkain mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods. Katulad ng halimbawa, yung kanin. Sobrang dami yung kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung, kumbaga sa timpla, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na, ano yan, na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscle sa ating bituka. Kasi alam niyo, yung mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi. Kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak. So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
2: Ayun. Okay, maraming salamat po, ha. Sa mga kababayan po natin na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, agapan nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan, ha. Naku, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Dok, sa ating po mga avid listeners.
4: So, aming pinasasalamatan yung patuloy niyong pakikinig, ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it, or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin. Yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores, na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, napansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kaming muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, si Doc Algie Bakla po.
2: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay naadid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Tong, nagpila inyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
3: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, BB. Putahe sa gabi na.

0: are you today? ako na lang mga musta ni mo, kaya wala namang kanya ginakuan, wala namang kanya ginakumusta, di ba? So ako na lang magumusta sa imuha. I think I will dare myself. Nabuhato na lang na ako na kay Luoy na kaayo ka, be. Good evening once again and welcome sa toang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah. Ako po si Cinderella. Medyo napago man ko. Nikao na pagkukta ang ES. Mau na mirisini mo. Makauban ko ninyo hang 3:11 karong gabi una sa itong programang Putahe sa Gabi live madungog sa Tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And good man sa official radio station sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo ang ato ang kagwapa. Uy. Char lang gani. Makita usab ninyo ang ato ang live karong gabi una sa itong official Facebook pages. I-search lang palihog ang XFM Bukidnon. Live kita din haw. Pwede usab sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital and of course official Facebook pages sa Radyo Amigo. Medyo dili ko ganahan sa kagabi yun, no? Medyo igang. Igang na... Basta kay igang. Kanang nag-aircon man ta ako pero giigang ko. Wala ko kasabot. Wala, gikuan. Akong gipalong kay pag mag-on na siya, palong na ako na pagkuno. Wala ko kasabot. Wala ko kasabot sa kuang kuan, sa kuang body temperature. Tuwan na, tugnaw na. Ayaw, i-16. Uy, grabe siya. Tugnaw na, nagali, no. Pero kung nakasagawas, like wala presence of electric fan or even air-kin. Igang kayo, like di ka kasabot sa imong batiol. Pero maskin unsa pa kaigang ang panahon, magkuyog-kuyog gihapon kita karong gabi una para po hisgutan ang mga butang-butang na dapat noong tadili hisgutan. Ay nako. Ang atong mga programa, by the way, atong programa karong gabi una gipaluyuhan sa atong mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Importante gid bing ligon gihapon ang ato ang immune system despite sa kapangit sa panahon. Maskin unsa pa nakatugno ang panahon or igang baron, dapat healthy gihapon ang imuhang immune system. Ang ato mga produkto sa Yes to Health mapalit po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, Southstar Drug, The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Pwede usab kang musaka sa to ang opisina sa XFM o na available na siya sa to ang mga kanya-kanyang XFM stations nationwide. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Yeah. Yes, mauna siya to ang Sir BB question, tabi? Itong silipon. Mga ilhanan, nga idaran na ang nag-videoke. Asa ha? Mabalaan dyan na ni Mubike, kanagong isa sa mga ilhanan na ako ha, nga kanang ang nagkantaan na, or kanang sa baka, kanang medyo na naedad. Adi ni Mao, kanin man siguro to, dabi? Time. Aw mo din ni. Pag ang inyo haga ni mga kauban, mag-atos mga video kihan. Sa mall. Matingala na lang ka, be. Matingala na lang ka. Ang ilang mga kanta. Puros karaan. Number one. Tagay kong 5 ka ihulong, ibutang niya ang kanta ng My Way.
1: Much more than this.
0: Yes. I did it my way. May narang mangyayari mo siya nga bago nga siya nga kuan. Kanang dili pa idaran ang imo ang mga nagkantaan na kay kung naa may My Way nga version, imo niyang AI. The time, the end is here. Near. Okay. Ana ha.

0: isa na sa mga ilhanan na kanang idaran na kay kana bitong ang yang kanta kay katong naapag ito sa mga 80s na kaayo. Ikaduha. Ikaw na po ang tubag. Nga to ang numero karong gabi una na pwede nimong i-text para sa mga tubag. Sa to ang Sir Ribi question. 0945-443-5869. I did it my way. Tubagan na ninyo ha, 0945-443-5869. Og pwede po sa ito ang mga live garong gabi una. Mayang gabi po kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: Na diha karon sa Hong Kong. Mayang gabi, diha me. Thank you kaayos sa mong pagsilip sa Facebook Live. Pagka nice gayod sa music. Junlin Ron.
1: Thank you!
0: Mayang gabi, ito ang manager nga nagsilip po garon. Nga muram unang sa mading, puro man yung mga anghel. Yan ko. Comment. Ano sa mga akong manager? Oh, Monski, ano niyon? Cuerpo, si Lian Cotamora, Matilos, all the way from Cebu. May gabi, I burn out. May dirimam. Uy, nga nung burn out man. May na lang among wifi, wap mapawong. Kana siguro may kanang gitawag na UPS, no? Gaback up sa inyohang kuan, sa inyohang internet.
2: So what?
0: Perting iganga, dari ka nang pwede batuhon ang atop. Ayo po, di grabe po ka, oy. Hello! Grabe mo ba? May gabi po, kung Architect Engineer Eric Bisher, may gabi, sir, salamat kaayo sa imong pagsilip sa ato ang Facebook Live. Hasta ang tono mo, uyog po, ma'am. No? Amo din na? Oh, ikaduhang mga ilhanan daw nga, idaran na ang nagkanta. Kana kung mukanta nga naagi mga pinakuan, ay pina tawag ana kanang naagi mga actions ba? Oh. Nay actions, murag normal man gud gihapon na nga nay actions di ba? Karo I don't know karon. Okay, ako magkanta-kanta ko maski nya bag ko mo action man gihapon ko. Cinderella ang ilhanan nga idara na ang nagkanta kay naka insert. Uber. Naka insert oh grabe. Asa tama lang yung insert sa hawak. Idaran na daw. Kaya nga no, tanawang yun na ini mo, what if wala ka din ha, you're presently not there. Oh, unya ka nang, unsa yung tawag, ana? Wala ka, ana. Wala ka di ha, malungog lang ni mo. Gitanaw siguro ni Nia, oh. Gitanaw niya, sometimes nag-video, okay. Nakita niya nga naka-insert, oh. Naabot din sa kuto-kuto. Unya, unsa yung tawag, ana? Uy, kuan pag yun, gibutangan pag yun, sinturon. Kung giliog na lang na ito ni mo, day. Sige, idara na din na ingon, ana, maulaw, masad to, kaya ako baya, o pag mag-ano baya ako, pag mag-duty baya ako, no. O say, gasayal, gid baya ako, niyang ako ang insert, kaya maabot, gid baya sa kuto-kuto. Oh, maabot sa kuto-kuto niya, butangan gina ko na siya, ganang kuan, sinturon. Tapos akong suotan, ana, heels. Diba? Di ba sa unang panahon, sa mga panahon na mo, ang ama mga outfit, dili man ninyo nani, we're not really wearing t-shirts. The only time yung magsuot may mga t-shirts is kanang pambalay, pero most of the time kapag ka maglaag-laag mi, nagasuot kid may mga sayal, nasa ka-heels, and then, kanang mga neneng-nene. If all this na ang genre. Kasi mga all this genre na to din hi agani, bibijaw. Kani mga kani daghan po kay gakantaan ni mga ingon ani oh. Wait sa ha, ako na imo play diri. Tutan aon ha. Basta kay mailhan gyud ni mga oldies na ginbito na sila. O kani mga ingon ani nga kanta oh. Makabalo jud ko anang. Ano ani lagi? Kani? Oh, kaabot mo ani. Sa una, i-play ni siya ka ng Domingo, ha? Sa Kadlawon. Malipay, get me, ay. Alo, uy. Oh, may ilang ganyan mo ka na. Magkanta-kanta siya, ano, yung pagkawang kay lahi-ihang stepping. Diba? Oh, makamingaw. Pagbaya nga ito ang unang panahon. Sa unang panahon, nga ang problema lang yun na ito, no? Kay, kanang di ka laag. May pugnanta pero gimingaw, actually gimingaw jud ko sa unang panahon. If ako, kung ako lang ha, hindi na ko magdamay ninyo kay di mo maganahan mamalik sa panahon. Ako, kung mabalik na ang panahon, gusto ko mabalik adtong panahon na oh, katong mga nasa 90 siguro nga wala pa yung cellphone. No? Kaya nga muwag yung mode of communication is magsulat-sulat, mag-love letter, mag-autograph. Nakasulay pa mo itong autograph sa unang panahon na murag pila to ka-pages. Depende sa inyo kung pila ka-pages ninyo yung fill upan. Basta kay autograph to siya nga, naan to siya nga, what's the name of your crush? Diba? Oh, kabalo ko, ka-relate mo na. Tapos pagka after pila ka months kay nausab daw ko imong crush kay imong yun imong classmate, pwede na ko to i-reason akong kwan dito. Kambian sa nako ba? I-reason na po nimo ah. Ang gamit sa unang pang-erase man kay oh, katong na ay touch glue. Touch and go. Touch and go o to? Alimot na ko. O basta kayo sa unang panahon, mo siyang cutix, imo siyang i-erase sa imuhang kuan, i-erase nimo sa imuhang sinulat. Kaabot pag kuan na ay puti ang color. Ano? Loy, idara nagidaay ko. My God. Unya taod to, ato ka na siyang hisgutan sa pagbalik po sa to ang programa. O, kabalo ko nga, kanang namino din ha ang mga mag-asawa karon nga nanas, parehas na gid mi halos ug edad, kaabot gid mo ani. Sige lang, ato pa na siyang hisgutan unya taod-taod. Sa mga mag-asawa, o ayaw kalimot, bahalag mag-reminis mo sa katong mga unang panahon. Ang importante, ligon gihapon ang inyohang panag-uban. Kapag ka nagalalis na mo, karon nagsugod na maglalis kay basing mo mag-coincide sa inyohang mga na-recall sa unang panahon. Ayaw kalimot, pampaligon po sa toang relasyon, ang pagsinabtanay, pagminahalay, pag linibakay. Lagi! Makapaligun na sa mga mag-asawa, bi, kanang kamong duha ang manglibak. Uy, Cinderella, you are bad. Manggod, di mo ginang maiwasan, manglibak ka. Pero, buhatan na, kauban ng imuhang partner, pampaligun din na siya sa relasyon. And, kapag kakulang na po sa kusog, ang atong Turbo Man Enhancer, pwede na pong inumon both sa mga lalaki o sa mga babae. Ato na kina siya yung Maki and Clavo Huas ka makatabang kini siya nga makahatag sa imuhang extra nga kusog aron imuhang ma-perform ang kakulangon nimo sa imuhang partner mo nang para mas muligon o para mas malipayon ang imuhang pamilya ilabi na sa imuhang asawa or sa imuhang bana pag Turbo Man Enhancer na.
1: Turbo User, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
4: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Balik kita. Subok ko ni kalit naman to goal, ni kalit mag nagka In this case, nagluya na unta ni Kal. Wait lang ha. Lagi din na kasi mukuan. Nara. Oh, sige, balik na mo. Balik na lang mong duha kay di na ko magsamok-samok ninyo. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Syempre ang ato ang programa gipaluyohan usab sa Turbo Man Enhancer and of course El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo bi gasolina ang inyong gipangita nga dekalidad ug dili basta-basta pang international ang brand, pili apo ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan pero kun diri ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Diri sa Malaybalay duha ni siya kabuok, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall, ang isa sa atbang sa Polymedic. Ayaw kalimot for every transaction dapat ipakita nimo ang imong Shell Asia app para aduna kay mga points nga mahimo nimo na siyang gamiton puhon. It's either magpagasolina ka or it's either na mag grocery ka sa Shell Select. Hay nako, magpadula tabi kay moragwa na ko na padula ni katong isang adlaw no, mor gimingaw nako. Yes! Welcome sa putahing eggs, scrambled egg. Ang ato ang jackpot price for tonight, it's already 400 pesos. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Simple lang ginimuhang buhaton B. Naakitay mga ipa-screen. Naakitay mga itlog na naakaroon sa inyong mga Facebook screens, yung mga cellphone, or sa inyong mga TV ba aron. Nagkatag ang 34 letters na mga itlog. Adunay mga letters din haan na kabutang, nakasuwat matang itlog. Simple lang imong buhaton bitag naan lang gini mo kung unsa ang nakasuwat diha. Instant 400 pesos po ang mapapasa sa iyo. Bibidyaw pero mako sa text line kay basig nanay ni tubag. Oh, 400 limang ka 400 imo na dazon. 0945-443-5869. Bibidyaw. Pero mako sa text line. Thank you. Thank you. Paliog na lang kuhatod, kini na ko kanaog. Matingala mo, bing ang sigug kalot sa kong ilong pag na ako doon sa booth. Ang kaning kuan, kaning foam sa mic. Na ako yung mga nag-create yung mga allergies. In short, mga kagid-kagid. Sa naman ni Oy, wait lang ha. Tanaw na to, bing kung naabay nag-kuan, naabay nag-join. Sige, bala mo diha. Basta kay 400 pesos ha. Ang ato ang premyo karong gabi una nga pwede mapaimuha gid bi. Pagkaanindot gyud sa playlist. Thank you. Salamat kaayo, Ma'am Ann Abapo all the way from Singapore. You're prettier much in pink baby. Oh! Pink ba ni? Oh, light pink. Naka-pink man gid ituod ko ba? Oh, naka-pink di ko karon ko kabantay sa ko ang t-shirt bi. Actually small ni siya pero murag piot na sa ko. Nanambok ra gid day ko. Maka-proud. No, maka-proud ka ayo ang ako mga kabalong bi ang size ako mga t-shirts mo sa Nina is extra small. And then as time goes by, nanako sa medium. No? Nagpasalamat yun kung kahit pa paano na kung nag-iday ko, gusto mo huwag yung mukha ko. Dilin ako extra. Small gihapon ko, pero sa'yo ka na parehaan niyo. Small bang gini. Medyo maglisod ako ginhawa gamay. Hi, kay Arman! May gabi ang title, Anna B. Kay Butsi Kick ba na? Oh, si Arman, naka-remember gin si Arman. Miss hindi na minaw miss imo samtang nag oh si Isoy ng Cebu City. Isoy din na ko i-mention kung unsa na siya Isoy ha. Dili na ko i-mention Isoy kay mag ma kwanta ana, madelikado ta ana. Sige. Hello, maayong gabi po sa tanang mga taxi driver diri sa Cebu nga namino. Ay, salamat kaayo. Thank you kay sa inyong pagpamino karong gabi una. Happy kay ko no kay masking busy kayo mo, masking pagnaamo sa dalan, masking pagganang ka istorya ninyo ang inyong mga pasahero. Ako gihapon po ang inyong gihimong background sa inyong mga radyo. At ang inyo nya tawtod ang ato ang potahe confession o sa kabibi nato ang nagpadala sa iyahang problema sa iyahang mga pangutana sa tuang programa karong gabi una. Ug kung ikaw usapog ka sa mga naay problema karon, pwede gid ko nimong i-message biha sa tuang official Facebook page. I-search lamang po ang XFM Bukidnon. Pwede usab ko nimong tawagan sa 0945-443-5869. May gabi po kang Charlene, og dili na maklaro ang lyrics sa song. Nga naman, maglisog ng litok? Basta daghang kang ilhanan, no, kapag kaidaran na ang nagkanta. Basta ako kay, mailhan man dyan na nga, ako idaran na manggid ko, di naman ginako na siya madenay. Mailhan dyan na ako nga, ako ang nikanta, kay ang ako mga piliyon nga kanta ko, ito mga Westlife, no, mga A1, mga nga na, Whitney Houston. Wala na. Pailan lagi ko sa ko ang edad. Once again, B0945-443-5869 ang ato ang number. Pwede ni mong i-text unya taod-taod or tawagan ni mo kung isa ka sa mga gusto magpagawas sa imong hinanakit for tonight. Again ha, kung magpadala ka sa to ang sulat, pwede po ni mong i-check out. O, i-check ang ato ang official Facebook page, XFM Bukidnon. Ibutang lang ni mo dito na putahe confession, care of Cinderella. Ooh! Ang atong istorya unya taod-taod, medyo kulba ni no, kaya wala pag ido kung sila'y baby. Apan, ang iyahang ban is very excited to have one, pero murag ka pang diri? Ooh! Ato na siyang masayron unya taod-taod po sa pagbalik sa toang programang Putahe sa Gabi. Putahe Confession, live po madungog sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kantiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Exciting!
1: Welcome po sa tuwang putahe confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga gibati, sa imuhang mga kasakit. Sorry. Basi nga aga hilom-hilom lang kanin ha, pero nanaday kay mga gipang bati-bati din ha, ang din anin mo ganahan. Kanamurag feeling ni mo nga ikaw na lang usa, wala na ganahan gapansin sa imuha. Like secluded na ka na kubi, simple lang gid kaayo na siya bino. Ang imong buhaton ng ininha is i-voice out na imong problema sa tuwa. Ay kabalaha kayo, you will keep your identity as much as possible kay para di ka mabalanse mong silingan nga ikaw ang nagpadala. Rated SPG po ang taong programa. Strictong patnubay po ng mga magulang ang ating kailangan. Kaya basig na aming mga maingon na mga words na dili pwede sa ilaha. At least kamong mga ginikanan ang makapasabot sa inyong mga anak na dili pa na siya pwede gyud sa ilaha, sa ilang mga pandungog. So, kamuna'y bahala backup sa samua kay wala gyud mi diha para mag-explain. Ha? Hanyo alang gyud mi bi. Din ito maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Again po, sumaganahan gyapon magpadala 0945-443-5869. Welcome po sa to ang Rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
0: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa, haslang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, papriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yung kasama mo?
2: Ong droga.
6: Ayaw, ima.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Norma. Cinderella, bago lang jud mi nag-celebrate sa moang 7th anniversary sa kuang uyab. Hangtod karon, grabe gid gapon niya ka consistent sa kuha. Maatiman, provider, o baka ingon jud ka, Cinderella, nga maayong partner gid siya sa imo. Pero lately, Cinderella, sige na siya padungog-dungog sa ako nga gusto na siya magka-baby. Unahon pag iniya ang anak, Cinderella, kaysa ang magpakasalming duha. Hinoon, Cinderella, 33 naman ko o 36 na siya. Monang siguro nga nakasabot na ko kung nganong gadaligid siya nga magka-baby na mi. Pero Cinderella, kakapansin na ko sa kuang uyab, nadiligid siya comfortable around children. Na siya mga pag-umangkon na karang literal nga mga sabaan, mga kulit kaayo. Pero Cinderella, every time na magdula ang mga bata sa iyang atubangan, siya na mismo ang kapalayo. Anak pa siya, Cinderella, nga dito siya ganahan o alingugmo.

na duol lang sa amua. Ug akong itsyang gidala nga, mukuyog siya dito para mag-service unta mi sa mga kabataan. Tung permiro, Cinderella, di siya ganahan, kindi daw siya ganahan dito. Kutungod kay daghan daw kay bata. Pag-abot na mo, 25 ka mga bata ang naa dito. Nagdagandagan, excited, naiga panghilak, naiga katawa. Gisamukan siya, Cinderella. Gaiwas na siya, Cinderella. Og halos, birahon ko niya pagawas sa building. Nayusa ka baby nga gipagunitan sa iya, Cinderella. Pero imbis nga malipay siya, napansin jud na ako nga uncomfortable gid kaayo siya. Imbis nga malipay unta siya, maldito na hinuon kaayo, Cinderella. Ubdaghan na kay siya ginaingon na daw kuno, di na lang kuno mag-anak-anak, kundi man lang kuno kaya panindigan. Taghan kay siya istorya, Cinderella. Ug pag-abot na mo sa balay, halos usa ka oras siya nga naligo. Ana siya, gipaningot daw kuno siya nga maggunit sa mga bata. Ug di daw kuno siya ganahan nga naay gadikit sa iyang sanina. Gusto niya nga maligo, Cinderella. Ug dito na ako nakita nga arte giday kaayo siya, porkit dili iyahang mga anak. Nahuna-huna anak ko, Cinderella, nga what if? What if amo ang anak to? Siguro, Cinderella, basing adlaw-adlaw, iyahang bunalan ng among baby. Muna ang karoon, Cinderella, galibog ko kung red flag ba ang akong uyab. Or base na di lang din siya komportable sa laing bata. Di ba ko ganahan nga mo-judge siya iya ha, based lang sa ko ang mga nakita, based lang po sa mga usa ka experience. Pero di po ko ganahan nga magdali-dali ni magka-baby. Nakabalo kong di pa po siya ready. Sa karoon, Cinderella, di ba ko andam sa realidad? Pero ako ang uyab, sige na, og dali-dali. Sa mga naminaw karoon sa Putahe Confession, based sa akong mga gipang istorya sa inyo, tama ba nga magka-baby na dayon mi? Kasi tinuod lang, dili ko kumbensido kung gusto ba gid siya og anak. Kay feeling na ako, dadali lang siya tungod kay nagkaedad na mi. Para sa Putahe Confession, Norma.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: kada mo ganing kantahan no kay kanang wala lang. Ma-recall na ko ang kabataan sa unang panahon na ganahan kay ko Backstreet Boys. Lagi ang uban niya kay layo magoy pagsubot. Pero bitaw, Backstreet Boys has been part of my kabataan moments. Kung nasa nga, grabe gano'ng ako ang, you know, grabe gano'ng mga struggles, grabe ang mga pag-reminise, grabe ang mga pag, basta uy. Nagagaw pa remember, basta ka nang akanta, idara, nagidaay ko. Balikan nato ang istorya ni Norma karong gabi una para sa Putahi Confession. Kung asa iyahang gi-share ang murag red flag sa iyahang uyab. Sa unta man nga uban din ha dali-dali on mang ginuhoy pag anak no oy tan-aw ra gud imong classmate dati naka-anak na gyud. Ngano man kamoy magpalit gatas? Kamoy magpalit diaper? Ngano kami man jud yung dali-dali on ha ngano? 0945-443-5869 ang atong number na pwede ninyong i-text karong gabi una para po sa inyong mga tambag sa tuwang letter sender na si Norma. Kabiter ba ni mo? Wala, joke ko yung i-mentioning muna na if you could have listened properly, then you would know na dili na ako ang ma-remember. You're so kuan. Ay, dugong sumugarong kay wala ko sa mood. No. Hi, King Mark Kalamba, kang Lloyd Evan Arojado, or Lloyd Evan. How would you pronounce your Evan? Basta kay maunagid to siya, ha? Hello po sa Kahipi Family o Arojado. Family sa may UBCA 3, Barangay Kiyot, Cebu City. Uy, salamat kayo, biha. Thank you kayo nga. Nagpaminaw pag-idaay mo sa toang programa karong gabi una. Good night, Mommy Jacqueline Labis. Unsa man ning kuan oy maglaro? Unsa man maglaro? Mayang gabi din ha, si Neil, di ay request kong song na mumula. Pangitaon na ako, murag di ko kakunan na. Love song akong gina-play, baby, ha? Tambag na ako kang Norma, kanang mag-istorya silang duha nga na ay bata sa duol, Cinderella, pero kung masuko gani ang iyang uyab, bulagan na lang ginaniya ingon si Arman. Hello, Cinderella, dili lang sa magdali-dali og anak. Kibasin sa tantong dali-dali, ang resulta ana, bag-o, di ay isa pa mahal man ang bugas karon ingon si Jojo Febria. Yeah, sa may Colonia, Valencia, Bukidnon. Bitaw po, mahal ba yan po ng mga pamalitunan karon no? Pero kung ready na gid ka nga mag-baby, ano kung dili? Ako among good Norma is basin mang good na mag-uy uban nga mairita sa laing bata. No? Dili lang sa siguro ito maghatag sa to ang final judgment kay lisod na. Pero dili mang good ni mo maingon nga porkit di siya ganahan sa laing bata kay kanang dili na siya ganahan sa imuhang anak. Lahi ramang gidpod bita. Kaniha, kanang tinuoray ng istorya, daghang kong mga na-observe nga dili ganahan o ganang laing bata, dili ganahan o ganang magkiat-kiat ang laing bata, pero sa sarili nilang anak, okay lang sa ilaha. Kung nang dili ito pwede nga mo judge sa ilaha nga, ay, kani, dili ni siya ganahan sa kuwang anak, dili ni siya ganahan sa laing anak, di siguro ni ganahan po nga magka-baby o iyaha. What a kabalo. Lahi mang good kapag kasarili na nimong dugo. Diba, kay mas, kuan gid ba, mas intense gid ba nga, kabalo dyo ka nga panggaon nimo, kabalo dyo ka nga imuhang atimanon, lahi ramang yun, o, amo nang dili ta dapat mag-conclude. Pero, kanang Norma, ikaw ramang gigihapon ang mag-desisyon, ana. Diba? Ganahan ka, bibi, o karaan nga kanta, idara na gidaay ka. Armano. O, Norma, ikaw ramang gigihapon ang mag-desisyon pag-abot sa ingon ani, kay, ikaw mang gid ang permitting nga makauban sa imuhang uyab, ikaw ra gid ang permitting nga makabalo, ikaw ra gid ang maka-decide kung mugo gihapon ka sa iyaha or sa dili. Basta kay dili nimo siya pwedeng i-judge based lang pud sa iyahang mga na-experience. Kay basing lahi ra pud pag-abot sa kaugalingon niyang anak. Oh, pagsuludon niya dito sa bahay ampunan, kay pag-abot sa balay pud kay naligog ido siya isa ka oras. Lahit ba ang scent sa imuhang sarili nga dugo kaysa sa anak sa laing tao? Dibud na kaingon na just because dili siya ganahan sa laing bata, inapod siya ganahan sa imuhang bata, lahi-lahi gito og concept, lahi-lahi gito og ganang conception. So, ikaw na lang, Norma, ang mag-desisyon gud ana, no? Kanang basin gid ayo, pwede nimo siya. Tama tong giingon ni Arman, pwede nimo siya istoryahon kung unsa gid ang iyahang kanang murag insight, unsa gid ang iyahang mga pagtuo, unsa gid ang iyahang mga panghuna-huna kapag ka makakita siya or makagunit siya og baby sa laing tao. Okay, lagi, basing lahi na gidpod, pag abot sa sarili ni mong anak, basin di, wata ka bulo, pag magka-baby mo, spoiled ay ka ayo to. Wala ta kabalo ana. Pero Norma, bitaw, maura gito ang matambag sa imuha, kay murag ubay-ubay na gidpod ang naghatag sa ilahang igipang ingon na same lang, kung dili pa ka ready, ayaw na lang. O kung dili gid nimo makita sa yahang imong forever, ayaw na lang dayon anang imuhang uyab. Wala na kita igong oras. Salamat kaibi sa inyong panahon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
1: Baka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po yung likod Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, katawan po natin mga kaibigan, ating pong Yes to Health Incorporated at ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So, mga kabayan natin dyan, lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang ating pong ultimate trio, mga kabayan, ha? Para makasigurado na ang ating pong pangangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng infeksyon na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo pong mga text messages. Ang ating pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang pakikinig po.
2: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado na ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
1: Sa mga kababayan po natin, ano? Iimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakalob natin ito ng libre, ha? Kasi mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang pong mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit mga kaibigan ang iyong nararanasan at iba dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano, na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman, ha? At i-like nyo po, i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po rin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto at ganyan rin sa mga announcements po natin mga kaibigan. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa atin pong kumpanya mga kababayan. Ha? At huwag nyo kalimutan ha mga kaibigan na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makahilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ipan po tayo, ha? Linggo hanggang Biyernes po yan, mga kaibigan. At araw-araw, eh, nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic, nagagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman, na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo, mga kaibigan, no? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection, mga kasama, no? O sa Pilipinas, na itala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin po yung konsulta kay Doc Algy kung paano po nabubuo o saan ba nang gagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. No? Kilala ito sa tawag na candidiasis. Na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhipo ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito, lalo na sa mga kababaihan, kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano, na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nire-reklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan nito. Ang mga sanhipo nito ay yun nga, sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat, kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alam nyo, antibiotic, pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit ito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay isang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na impeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka, di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng mga pangangati sa kanilang mga private parts. No? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection, pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating area, no, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy, so kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa tatlong infection in a year. Just imagine that, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga

0: makamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo, or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para bigyan po ano ng sakto o karampatang lunas ay yung inyong pong mga karamdaan, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng ating pong mga produkto, especially yung ating pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya, lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kabaihan po, ha? Pero kahit talaga pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga ano, sex organs, ano? O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kabaihan po. So mas magdobli ingat sa atin pong mga kabaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag po kalimutan yung ating pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Hmm. Puntahan na. Sige to.
1: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis na nyo kang nilalagay. Ang langis ng nyog ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyan problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel, ay pwede rin gawin kung meron pong problema ng ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
0: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang ating pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Hi, mga temporary, mga kababayan, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line, 0969-609-6545.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago!
3: Ako si Kathy, tapos kung naglabahalas, hindi ko nangabuhat ako sana kapag kumain. Tandam ko ang sobrang malalakit at mga half-life. Take ako ng Premium D3, lalik-ulit ako
2: sa nalang. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kung may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, sa
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Wala kasi ng ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
0: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating programa, The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. At yung text line, 0969-609-6545. Balik po tayo doon sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito. Ano? Ang ito naman walang pinipili po, mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa inyong pong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yun nabanggit ni Doc kanina, ano? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang

0: parte ng pangatawan po natin, lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo ma or magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng itong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Syempre, pag mahina yung immune system mo, eh makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo o magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. Yung bag niyo pong kalimutan, ano? Na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no? Yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po siya mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbios sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta napipenetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant yung mga virus o mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
1: No, kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So, may mga, yan ang pinag-aaral nila and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun.
0: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niya rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, eh talagang yan yung ano, yan yung work talaga niya. Ano? Napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? At ang atin pong Santone Plus Gold, na meron po yan siya mga content, isa na dyan, yung garlic, ha? Na very ano yan siya, na malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama. No? So, para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Doc, ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
1: No? Mm-hmm. Maganda na yung ano, 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. Ano? At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, eh pwede nyo i-double, ano, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun. No?
0: Okay, ha? So, ayan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong mukapabalaan yan, mga kaibigan. At meron kayo laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, no? O, kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, no? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parati ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabili na pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Phone Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Yes to Health Clinic, puntahan po mga kaibigan para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Kung matakot na magpakonsulta mga kaibigan, no? O, dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap na naman maghula-hula. Minsan dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po mga kaibigan. Kasi minsan yung symptoms na ramdaman nyo, pag ginugil nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
1: Kaya minsan makikita mo depressed na, stressed. Mm-hmm. Anong nangyayari? Tiningnan ko 'yung symptom ko sa ano, malala pala. Kaya wag pong ganun kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba 'yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga yun yung lagi natin ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle-related na disease.
0: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganun din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, maaari po natin maiwasan ang sandamakmak na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad dito, isang texter natin doon, ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Zambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, ano? Magkaroon tayo ng clinic doon, ano? Pero tingnan po natin, ano? Zambales doon.
1: Zambales.
0: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa, ano? Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero sa Zambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
1: Nakausad na kayo. Kailangan pang anahin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Oo. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Mm-hmm. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta sigurado magbabago.
0: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan, ha? At ituloy-tuloy niyo po yung pag-take, ano? Especially nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yun ang malaki para sa inyong pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyong pong pangatawan, at ganoon na rin sa inyong pong sugar, para mabalanse yung sugar level sa inyong pong pangatawan. Ganoon din sa mga kabayan natin, nagka-suffer, ano? Sa iba't ibang uri ng karamdaman, sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver, yung atin pong premium D3. Very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano? Ay, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangatawan. Ako, mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan, ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. Yung fatty liver din doc, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa atin pong clinic ang nagpapasalamat din, kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang doc, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangatawan.
1: Oh, kasi hindi naman pwede hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. Kung alin man dun sa dalawang yon, ay may solusyon, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Mm-hmm. Kasi huwag niyong tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling. Even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
0: Mm-hmm. Ayun na, so mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyong pong karamdaman, ha? Okay, so mga kababayan po natin, hindi pong kalimutan, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Doc, naku, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may iwan ka, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito, at ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong banday kalusugan, Dr. Algie Bakla. God bless, and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
0: Thank you, Doc. Ayan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungo niyo lingkod si Michelle Hinas. Masamad na nagpapaalam, mga kaibigan, hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama, mga kababayan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ayon pong dalangin, ang Panginoon ang kapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: pamina mong payo. Nindot ka ning tiyok, ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dabi di, oy. Magigala, ayaw mo ka to ni Max, kay Bukbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mestizo ko. Kala siya.

0: Hoy, pre, unsa mo nang nakikiras mga hapon? Pataka ka man ya.
1: Nga, ang munang lita, tulog-tulog lang ko nimo.
0: Sunod, wabang ni hapon to panahon na.
1: O, panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Hoy, panahon pa to spisot pa ka.
1: Ah, may paatukos mo. Rekino na to.
0: Rekino na to, ang madali ah.
1: O, sige, ang malagay.
0: O, sige.
1: Okay.

0: Ah, usin ako. Ha? Patakataka magagdako, dako.
1: Imo naman ang litra niya. Imong litra, patakka magagdako, dako.
0: Bumidako na eh. Ah! Dako kagitlo!
2: X. X. FM. X. FM.

0: That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ang palaya, garlic, oat, spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na dito ang akong hawa. Nandiyot dito kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dyan si Aaron James Magiki. 90 anos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kanyang to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pa ng ang usumbol kaayo, Pemi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sulbad sa iyong problema, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: mga katupa. Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:04 na sa bundag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, 20 anyos gidunggap patay sa Silingang Hubog.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, provincial chief sa PNP Negros Oriental o gunom kalaing mga hepe, gisibak sa pwesto.
2: Headlines.
3: Sa balitang nasyonal, estudyante sa Isabela, napana sa liog samtang naglase.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, 20 katao missing human gianod sa baha sa Grand Canyon, Arizona.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, AJ Obiena nakadaog og gold sa 2026 Internationales Stadium Fest.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, mga kababayanan, mas prone sa sakit ng thyroid, sumala sa pagtuon.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Miss Philippines, gikoronahan isip labing unang Miss Interglobal 2026.
2: Headlines.
3: O sa balitang kakaiba, babaeng nag-abang sulod sa kapin 20 katuig, napanunod ang balay gikan sa landlord.
2: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
5: Express Balita sa bundang kauban si Katropa.

0: PM Report.
1: Nanglusad na ang otoritiba sa alapad nga search and rescue operation. Humangi katahong nawala ang kapin 20 katao tungod sa flash flood sa Grand Canyon, Arizona sa northwestern USA. Naitabo ang aksidente human sa kusog nga monsoon storm nga paspas nga resulta sa kusog nga sulog sa tubig, lapok ug debris subay sa Bright Angel Creek sa Phantom Ranch. Kapin sa isinta ka mga hikers ug residente ang naluwas ug dala pinaagi sa helicopter gikan sa apektadong lugar uban sa tabang sa National Park Service sa Arizona Department of Public Safety. Ang kusog nga baha niguba sa mga footbridge sa lugar. Hinungdan nga temporaryong gisaradan ang Phantom Ranch, Bright Angel Campground og North Kibab Trail. Ang mga rescuer nagkigalayon sa American Red Cross aron matagan og paspas katabang ang mga apektadong pamilya samtang nagpadayon ang pagpangitan sa mga nawala nga tao daplin sa suba. Nagpabilin ng ipatuman ang flood watch alang sa mga amihanang Arizona tungod sa hulga sa ulan nga mahimong hinungdan sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Mga katropa, para sa mabag-o-bag-o nga panahon kina ang apektado imong kaugalingon. Ibus ang imong immune system pagtuman og Santon Vitamin C. Alang sa Negyo sa Pilipino, para sa Pilipinas, Tropang David Narilao, XFM News.
0: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
2: Alas 24 na sa buntag. Sa Balitang Sports.
0: Balitang Sports. Balita sa Sports.
2: EJ Obiena na kadaog gold sa 2026 Internationales Stadium Festa. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Jao Pagutaya wa sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
3: Nasakmit sa Filipino athlete nga si EJ Obiena ang gold medal sa Men's Pole Vault 2026 Internationales Stadion Fest o Istafa sa Berlin, Germany niadtong Domingo, Agosto 30, 2026. Gilupig ni Obiena ang iyang mga akatbang. Human niya malampuso na clear ang 5.82 meters. Nisuloy pa kini sa pag-ambak sa 5.97 meters apan napakyas kini sa iyang tulo ka mga attempts. Nalabuan sa Pinoy pole vaulter ang laing siyam ka mga world-class athletes na kuha ni Ilio Pilgens sa Belgium ang silver medal, samtang si Ruben Emig sa France ang nakakuha sa bronze medal. Ang maong kadaugan mao ang ikasiyam nga gold medal ni Obiena karong tuiga nga nagpakita sa iyang padayon nga paghari sa mga international athletics tournaments. Human sa iyang kadaugan sa Berlin, nangandam na karon si Obiena alang sa umaabot ng kompetisyon sa Brussels ug alang sa iyang pagdepensa sa iyang corona sa 2026 Asian Games nga ipahigayon didto sa Acheke, Nagoya, Japan. Mga katropa, para sa Lean and Fit ka lawas ug aktibo sa sports, tumar permi sa pinakakusog ga food supplement nga gigama sa Yasto Health Incorporated, ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, nga nuka, diri sa XFM Gidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
0: XFM Report. Balita sports. Balita sa sports. Express Balita. Express Balita.
2: O ganyan na ang balitang pangkalusugan kung health news.
0: XFM Health News.
2: Base sa mga pagtuon sa Philippine Thyroid Disease Study kung Filtidesa, ang mga kababayenan mas daling matakdan sa sakit sa thyroid itandi sa mga lalaki. Gipadayag sa mga eksperto nga halos usa sa matag walo ka mga babae ang makasinati og problema sa thyroid sa ilang tibuok kinabuhi. Gibutyag sa mga eksperto nga ang pipila ka nagunang ginungda niini mao ang hormonal imbalance, ilabi na sa panahon sa menstruation, pagmabdos, human nanganak o kung magminupos na. Kini nga mga kausaban makapekto sa dagan sa thyroid gland. Mas abtik og daling mo-react ang immune system sa mga babae. Tungod niini, mas dako ang risgo nga ang kaugalingong immune system sa lawas mo-atake sa thyroid gland. Kung ang inahan o pamilya adunay history sa sakit sa thyroid, dako ang tsansa nga mapasa kini sa mga anak nga babae. Ang thyroid gland mao ang nagkontrolar sa metabolismo sa enerhiya sa tibuok lawas. Sa Pilipinas, gipakita sa mga datos nga mas dagang mga babae nga nag-antos sa hyperthyroidism, hypothyroidism o busyo kon goiter. Sa pikasbahin, ang regular nga pagtumar og Santon Plus Gold makatabang nga malikayan nga matubuan og bukol-bukol ang lawas sama sa goiter o thyroid diseases. Kay kini adunay sangkap nga mangosteen Ang mangosteen adunay santhonsa nga epektibo kaayo sa pagpakunod sa oxidative stress o paghubaga o inflammation sa lawas.
0: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa balitang showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Miss Philippines gikoronahan isip labing unang Miss Interglobal 2016. O karon makichika pinaagi ka tropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
4: Gikoronahan ang pambato sa Pilipinas nga si Margaret Briton isip labing unang Miss Interglobal 2026. Nakuha niya ang makasaysayang kadaugan sa coronation night nga gipahigayon dito sa Balay, Indonesia ngayong Agosto 30, tuig 2026. Gawas sa pagdaog sa corona, gipakita ni Margaret ang iyang maayong abilidad pinaagi sa pagdaog og 5 ka special awards sa tibuok kompetisyon nga naglakip sa Star Connect Award, Social Impact Award, National Costume Excellence Award, Dinner Dress Award, o Best Arrival Award. Nakuha ni Nabila Fenilia sa host country ng Indonesia ang titulong first runner-up, samtang si Nicole Meseos sa Australia ang second runner-up. Si Margaret kinsa nagikan sa Tabaco City, Albay, na ilhan sa kaniadto sa pageantry human siya nahimong first runner-up sa Miss Grand Philippines 2025. Karon ubos sa paggiya sa ALV pageant circle ni Arnold Vigafria, opisyal na niyang gihatagan ang Pilipinas og laing dakong dungog sa tibuok kalibutan. Aron magpabiling sexy og mala Miss Universe ang imong kalawasan, pag-inom sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
0: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Dili makatuo ang usa ka babaye sa Australia sa diyang gihatag kaniya sa iyang landlord ang balay nga iyang giabangan na sulod sa kapin duha ka dekada. Si Jane Signer nagpuyo sa 2-bedroom unit sa St. Albans, Melbourne, Australia sulod sa 23 na katuiga. Sulod sa dagang katuigan o sa lamang ka-renter o nangabang si Signer o wala niya damhang mabot ang adlaw nga mahimo niyang mapanag-iyahan ang maong propiedad. Nausab ang tanan diyang nakadawat siya og tawag gikan sa tag-iya sa balay nga si John Perret. Gisaysay ni Signer nga gipakistorya siya ni Perret sa abogado ni ini o gipangayo ang iyang tibuok nga ngalan tungod kay tuyo ni ini nga ibilin o iyatang kaniya ang giabangang unit. Niyatong panahona, ana-ana si Perret sa usa ka nursing home samtang nakigbatok sa sakit nga Parkinson's. Gawas sa balay nga iyang gibirin kang Signer, nagdonar usab si Perret og $19.6 million ngadto sa nephrology department sa Royal Melbourne Hospital.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Talagsaon ray nga ni mga katropa nga ibilin dili sa iya ang pamilya o mga kaparintihan mga katropa at pan dito gyud gibilin mga katropa ngadto sa dugay na kaayong gapangabanga sa iya ang balaya. Insumala pa mga katropa deserve matod pa sa ni Jane Signer nga mapanagiyahan ang balay mga katropa kay sulod sa 23 ka mga tuig o kapinagyod 23 ka mga tuig mga katropa nangabang kini sa maunga balay. Hinungdan usab nga nakita sa tag-iya mga katropa nga why not ihatag na lang sa ngadto kang saya ang renter mga katropa nga mao si Jane Signer. Aside mga katropa ni ini dagan pa man siya mga propiedad mga katropa nga mao usab mga katropa ang iya ang gipang distribute o gipang tunga-tunga mga katropa sa iya ang pamilya gani bisan pa man ang iya ang usa ka hospital mga katropa o kini nga nephrology department sa Royal Melbourne Hospital ni Donar Osaba ang tag-iya nga si Perret o ganaa sa dul-an $20 million.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:32 na sa buntag, mga katong mga katropa, ang atong mga balita ng atong nakalap sunod sa 24 oras. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminawa.
5: Good morning!
2: It's Tuesday, mga katropa, and now, sana kalabay nga bulan sa Agosto, maraga panikad, mga katropa, ang matag Pilipino, mga katropa. Hilabi pa, mga katropa, tungod kay anaan natakaron sa Burr Months. Nagsugod na gyud mga katropa ang Burmans, mga katropa. Sugod na sa okay play, mga katropa, ang mga nagkariyang mga Christmas carols, Christmas songs, mga katropa. Kalami paminawon, mga katropa. So ang Pilipinas, ang nasod sa Pilipinas, mga katropa, mao ang nagsugasaulog, mga katropa, o gasilibrar og pinakataas nga Pasko sa tibuok kalibutan. Gani, mga katropa, gikan sa Kapin, anasa Kapin, upat ka bulan, mga katropa. Kaya ang tudban sa Three Kings, mga katropa, dito sa January 6, mga katropa, di ana ginatapos usaba ang atong paghandom sa Pasko diri sa nasod Pilipinas. So walay pasimuno niini matud pa, mga katropa, nganong unsay naa sa Burmansa kay sumala pa, mga katropa, pagtungtong matud pa sa September 1, mga katropa, diri sa nasod Pilipinas niatong 1970s. Ang mga radyo matud pa, mga katropa, gapatukar na og mga Christmas songs pagka September 1. Hinungdan usab, mga katropa, nga hinay-hinay, mga katropa, nga nahimo na nato nga unsay tawag ani, nahimo na nga pag-obserbar sa matag Pilipino nga pag once magtungtong ang September 1, mao na usab ang unang adlaw sa paghandom sa Pasko. Ang tud karon, mga katropa, kana ato ang gina-adapt, mga katropa, nga paghandom nini nga kasamtangan, mga katropa, pa ilabi pa pagtungtong sa Burr Months. May kalami paminawon, mga katropa, ang essence sa Christmas, ang essence sa Pasko, mga katropa. Nga adunay, mauna gini, mga katropa, nga ito ang naandan, ang paginatagay, pagpinasayloay sa ato ang isiga tao. Alas 6:35 na sa buntag, mga katropa, ato aning itimbiya ang ato ang mga live viewers karon. Kay katropang Brando Santisas, happy listening to Gandhi Santisas. Kay Ma'am Josefina Tinambunan, good morning, katropang Miss Hanilo, XFM Express Balita, happy blessed Tuesday sa inyo dyan, God bless. Ingon man kay katropang Christy B. Camacho, good morning, katropa, holiday karon. Yes, katropang Christy, holiday karon tungod kay local holiday diri sa probinsya sa Bukidnon, kaya founding anniversary sa ato ang probinsya. Gani kung ako masayop, mga katropa, alas 7 sa buntag, sugdan ang parada, mga katropa. Sa nakalain-lain ng mga empleyado o sa mga opisyales, mga katropa, sa probinsya sa Bukidnon, arang usab, mga katropa, sa anibersaryo sa sa founding, mga katropa, o sa pagkakaplag, mga katropa, sa probinsya sa Bukidnon. Good morning usab kay katropang Geno Gama. Sa tanan nato, mga live viewers, good morning, good morning, good morning di akan ninyo. Alas 6:36 na sa buntag, mga katropa. Samtang, mga katropa, ang itong mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa o mapalit na sa itong buhatan sa XFM. Kita na imutang, mga katropa, sa door 2, second floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Ning Siyudad sa Malaybalaya. Narakita doon sa Novo, mga katropa, at bang sa Novo, doon ay iskina diya, mga katropa, umana ka na ang Carbajal Street, gikan sa highway na ata sa ikatulonga building. Saka mo diri, mga katropa, sa Tala-Tala Building, sa second floor. Kaya naanay mo tang ang XFM o mapalit na diri sa ito ang buhatan ang mga produkto sa Yes to Health. Musunod na din, mga katropa, ang programang The Secret of Health karong alas 6:40 sa buntag. O sa dili madugay, ang programang Bullseye. Kauban ang atong station manager, Miss Rusty Maricodino. Karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan sa buwata, diya sa technical department sa pagpanguna karon ni katrupang Rostom Villafranca, kauban sila katrupang Dave Niralaw o katrupang Jao Pagutayawa. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga news head, katrupang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara na mga disipensa sa XFM Bukidnon, Bibi Sindicala. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katrupang Hanilo Tabios Armisin, o kini ang Express sa Balita.
0: Express Balita. Express Balita.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manay.
0: Nga naman.
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Sa Tugas Road! Si Melissa nga taga Bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Paskol, duha ka kapsula o tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang akoang pamatian na anay alibyo o kong sugar may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Paskol.
3: Santong Paskol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugay ang pagtutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mo po lupula, sir, diri sa ilalim. Mo to, na ko nagduha-duha inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anyos at taga Jensen.
3: Vision Lex, slay ang kaipitigo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tulog sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kapi. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Osmon ako, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Leto Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Ora,
9: kapitan.
8: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
9: Hot.
8: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
9: Luod. Exciting.

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyot akong bumog, piging nasiyot. Nangyari akong mabungog. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagpulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule. Sip-on! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
6: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman. O saan na-addict to?
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo. Nakapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Sa lahat kayo day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ang mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel.
7: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Dupa Street, Barangay 9, Malabalas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 09-55-619-9989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
9: Paraguay, Hamasulom, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon. Glaminda gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali!
10: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
11: Sunfall Plus
10: Herbal Oil,
11: garantisado
10: maaasahan
11: sa sakit na katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: mag-Sunfall Plus
10: Herbal Oil,
11: ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
11: Sunfall Plus
10: Herbal Oil.
12: Adlaw, kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihalisip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipid na ko pakyason ang inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
13: Dong, nagpilay niyong gasolina?
14: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix. XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapies Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
4: Cool!
3: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
4: Adik! Exciting? Exciting!
2: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Mayong buntaga, Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Good morning!
0: Mayong buntag sa itong mga sokidig paminaw. Nakatutok ka mo karoon ka tropa sa ito ang programa nga Bullseye.
1: Bullseye!
0: Hantot na ka tropa sa oras nga doon na pa'y magpabadlong kaya ito ang piktusan. Itatama tag alas 9 or alas 9 midya or alas 10 mga katropa. Depende na sa ito ang pagpangasaba. Mayong buntag sa ito ang mga men and women in uniform, men and women in uniform, mga katropa na ito diha. Og sa ito ang mga katropa nga nangandam karon diha, mga katropa ha, sa ito ang ipahigayon na karong adlawang motorcade or parade. Mga katropa, alayon sa pag-celebrar katropa sa ika 112 anniversary or founding anniversary katropa sa probinsya sa Bukidnon. Itong atangan unya mga katropa kay holiday man karon no sa probinsya sa Bukidnon mga katropa. Long weekend sa taga Bukidnon no ay ang saya-saya lipay kayo silang tanan. Pero katropa ato ang katropa nga sud-ungon no ang mga programa karong adlaw nga nakaan ay mga katropa sa provincial government of Bukidnon. Alayon sa pag-celebrate again sa founding anniversary katropa sa probinsya sa Bukidnon. Ato ang hibaw-on katropa kung asa nagsugod, unsa pamaagi or ngano nga nahimong Bukidnon ang Bukidnon. Unsa ta sa una o gakumpara karon. Ato anang tukion mga katropa, importante nga masayod ta na aron makahibalo mo sa inyong hangrot, sa inyong gigikanan mga katropa. Basin o gasigir ang mag-ingon nga proud mong taga Bukidnon pero huwag mo nasayod sa history sa Bukidnon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Importante yun nga ato anang i-impart sa kabataan katropa aron dili nila malimtan. Dili nila malimtan mga katropa ang ilahang gigikanan o ang inyong gigikanan katropa ang gipasa ninyo sa inyong mga kaanakan sa inyong next generation.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mayong buntag usap sa taong mga katropa niya nga nakatanaw karon sa taong programa pinag sa taong Facebook Live. Mayong buntag kanyang tanan niya mga katropa. Salamat kay sa mga nag-share karong oras. Salamat kay mga katropa. Padayong yapunta panghatag katropa o Gcash or load alang sa itong mga lucky winners na naka-share katropa sa itong programa pero naka-public yun dapat. Public.
2: Tama.
0: E para makita ka kung nag-share mo niya katropa o niya private, kamuray makakita ang mga katropa. Good morning diha Romeo Caparas. Nagtanas to ang programa karon. Lakip na si Baby Yana. Mayong buntag. Randy Santisas, good morning. Kanimo diha katropa.
1: Good morning.
0: Mayong buntag usab diha kay Lay Ling Ling. Good morning to all.
1: Good morning.
0: Ato ang mga kaubanan sa buhat nga nagtanaw o nag-share sa ito ang programa. No? Ato mga kaubanan diri sa XFM. Mayong buntag.
1: Good morning.
0: Good morning. Mga katropa na to. Sa ito ang mga bago usab diha nga mga followers. Mayong buntag.
1: Good morning.
0: Diri si Violeta Binalia Ulaybal. Oo, nag-react ra si ma'am, wala nag-share. I-share na ma'am para maka-appeal po ka sa to ang paraffle, ma'am, nga 50 pesos.
2: Tama.
0: O, i-share na diha kay kung mag-react ra ka, di maka-ma-appeal sa to ang paraffle. O, sa tanan-tanan na lang nato ng mga katropa, ha? Nga nagtanaw sa to ang programa karon og nag-share. Maayong buntag kaniyong tanan, mga katropa. Nahinaot ko nga naam mo sa maayong panglawas o maayong pakighilawas. Bitaw na hinaot ta katropa nga naamos may panglawas padayon gyapon ta katropa sa pagpanikamot. Ning kamot ta katropa bisan og galison ang tanan, bisan og mga katropa og lami na i-surrender. Basta kay duna tay Ginoo mga katropa nga kanunay katropa nga nagatan-aw sa tuas sa tuang ginabuhat matag adlaw. Og kita mismo na sayo ta katropa nga ato ang gibuhat matag adlaw limpyo mga katropa. Kung galisod ka man karon paabot katropa so maabot ta doon na kay makuha nga gante katropa og base na ka na nga panahon mga katropa makatagamtam ka na og karuhay sa imong kinabuhi di ka na maglisod basta padayon niya po tagpaningkamot mga katropa paningkamot apila na itong paningtiil para katropa nga mabuhi ta sa insakto og sa patas nga pamaagi. Katropa, adlaw karon ng Martes, mga katropa. Setyembre 1, 2026.
1: Good morning!
0: Hoy, Merry Christmas kaninyong tanan! Taktahan ta mo, be? Come on, people! Let's go, people!

Merry Christmas, everyone! Boom, taratarat! Ay, Merry Christmas, mga katropa! Sayo nga, oy! Christmas na, mga katropa! Oh, mauni ang pinaka-gipaabot sa tanan. Basta Bermans na gali, mga katropa, tuara! Oh, magandang umaga, Manager Beauty. Mami Josie Tinampunan, good morning. Mami, Merry Christmas, Mami. Merry Christmas sa itong mga katropa niya. Ka nagsilibra ang mga katropa sa Christmas. Why Christmas amu nga ha, pero mudawat ragay po may regalo. Hindi may nagsilibra ang Christmas katropa, pero mga on ragay po may handa. Betaw ay? Ah, Merry Christmas mga katropa. Happy ba mo? Happy mo katropang bear months na mga katropa. Daghan ang na-happy, daghan po ang nag-uol mga katropa. Kaya pag mutong-tong nagali ang bear months mga katropa, sunod tuig na po. Oh, 2027.

0: Kalinawad, pagmintinar katropa sa Kahapsay, Kalinaw, sa Barm area, mga katropa, sa ipahigayon ng parliamentary election kung umabot ng Setyembre. Wakuno sayop, mga katropa, Setyembre 27 ang election sa Barm. Correct lang ko ninyo kung nasayop ko. Dunay mga kasundaluhan katropa nga gipadala gikan sa tuang mga local divisions lakip na sa national aron katropa nga bantayan og mahimong successful ang maong election. Ingon sila nga gubot kayo kay Muslim area, unsa may kalabutan, unsa may naa kung Muslim di ay unsa may naa kung Muslim area. Ingon ka manggod katropa og Muslim kung isa ka tao nagsunod gyud og unsa gitama pamalaod sa Islam, mao ginay Muslim. So, pero kanang magbuhat mga katropa og dili maayo kagubot mga katropa, nagdako sa kagubot. Kamao po inaandan mga katropa sa ilaha po ng komunidad, sa ilaha ng lugar, way kalabutan ng relihiyon ni ana mga katropa. Dili nimo matawag nga Muslim ang isa ka tawo kung wala gasunod. Kana siya tribo ra na niya, unsa man niya tribo? Example lang ha, example lang. Siya usa ka Tausog, usa ka Maranao, usa ka Maguindanaon, mao nay tribo. Sagad ana nga mga tribo nagsunod mga katropa sa relihiyong Islam, mao nang gitawag sila og Muslim. Dili kay moingon katropa nga basta kay Muslim area gubot. Dili na siya mao nga mentality nato. Ato anang usabon katropa aron di ta mapabiling ignorante. Bullseye. Bullseye. Babela Honey, mayong buntag. Ya usab kay Micaela Almalvis Romero. Good morning kanimo diha. Aha, nature na bahala sa mga buhaya. Ano to buitre? Ang taga Bukidnon, hapit na siya ma-unleash. Last term na ba ni Zubiri? Yes, sister Micaela Almalvis Romero. Last term ni Senator Mig Zubiri karon. Sige lang. In fairness, ang mga subiri, mga katropa, dili isigun nga namuliti ka ta, ha? Okay, naaranan na itong humbutar na karon or dili, kay Kapoy. Isigun nga namuliti ka ta, pero ang mga subiri, dakog na buhat usab sa bukid noon, mga katropa.
1: Tama.
0: Muna, gingon lagi na ito nga, way perpekto nga politiko, o walay politiko, katropa, wagyoy sala. Walay politiko nga limpyo. Doon na ganyan mga tinaguan diyang baho, mga katropa. Ang importante, doon na tayo makita diyang proyekto. Doon na tayo nakita, mga katropa, nga proyekto nga nakapahimulos usab ang mga constituents. Bullseye! Bullseye! Muna importante diha. Resmalen Lubido diha sa San Fernando, Bukidnon. Mayong buntag kanimo. Katropa, alas 7.22 ang atong oras, mga katropa. Diretso unta ni katropa nga Rostom. Diretso ta, padayon ta. So, dali kita mga katropa sa tuang nakalap ng mga balita sunod sa 24 oras sa mga katropa. XFM Report. Sa tuang mga headlines. Live Report. Sorry sa tuang mga headlines sa mga katropa. Headlines. Ay, matod pa senior high student. Sikop human ng hulga mga katropa. Nga mamusil sunod sa eskwilahan na dito sa Camigens. Headlines. Lain na usab katropa nga pangpanghulga involving minor mga katropa or student. Ato nang tutukan unya mga katropa ang mga detalye ni ini. Headlines. Tigulang gipatay at tubangan sa apo nga tres anyos. Headlines. Pagkaway puangod ni ini. Dito ni nahitabo katropa sa Pagadian area mga katropa. Ato nang hibaw-unon niya ang kompletong detalye ni ini mga katropa. Headlines. Bullseye. Sa tuang programang Bullseye mga katropa, nakanaay kita og topic karong kabuntagon. Atong hisgutan katropa kining flood control projects katropa nga gipunduhan pagbalik or pag-usab mga katropa taliwala sa anomalya. Bullseye. Last 3 weeks katropa, dunay gipahigayon ng budget hearing.

0: oga ka tropa gika subo. Gika subo ba ni or gika lipay? Nga doon na po'y budget ka tropa alang sa flood control. Bisan pa man mga katropa og wa tay control nakita bitaw bisan pa man katropa og wa pa katropa natagaan og katubagan og wa pagyod katropa napatubag or napreso ang kinatibuk-an katropa ang maoy utok yod ining flood control anomaly. Bullseye. Unya kini wala ra ba ni katropa gi pabalita sa gidaghanan. Pipila raman katropang nagbalita ni ini taphaw ra pod. Oh. Hadlok siguro sila mo balita ani mga katropa. Wala gyoy ning salom katropa, dig deeper mga katropa aning budget. Aning issue mga katropa. Yeah, igo ra gibalita sa radyo og sa TV nga dunay budget na nga pila ka bilyon to. Para mga katropa sa flood control projects sa tuig 2027. Siyempre, labot gihapon ng executive ani kinsa man ang executive President Bongbong Marcos. Kay siya katropa man ang muperma sa katapusan katropa pag-aprobara sa budget mga katropa. Bullseye. So ato nang hisgutan unya. Ato nang tanawon unya mga katropa para masayod mo kung pila ang gibudget mga katropa kay basin og nakafocus lang ta sa impeachment trial. Wa ta kabalo katropa nga duna na dai mga panghitabo lain pa nga mga hearing diha mga katropa nga interesting kayo pero wa tay pakialam. O wa ta naminaw mga katropa kay nakafocus ta sa impeachment. Mura ba og kanang gilingaw-lingaw ta mga katropa kay gikuha ang ato ang emosyon dito ta naka-focus nya wa ta kahibalo katropa nga giliog na di ay ta. Ato na tan-aon unya. Archie dia usab kay give heart de los Santos. Mayong buntag kaninyo. Good morning. Morning kaninyo tanan diha mga katropa. Salamat sa inyo nga pagtan-aw sa tuang programa. Good morning. Alas 7:26 na ang itong oras. Kaligo na diha. Unya, simong pagkaligo. Panabon o clear skin soap, mga katropa. Clear skin soap.
1: Tama.
0: Kinigama, katropa, sa virgin coconut oil or VCO, mga katropa. Lubi ba? Lubi, mga katropa. Gama kinikatropa sa VCO o gadunay glutacogic. Oh, kung kanang duha, i-partner nimo, imagina na lang, mga katropa. Unsa ka powerful na nga sabon, unsa na nga makatabang o makapaanindot sa imuhang pamanit mga katropa ang clear skin soap. Kung manabon galita katropa ato ang tan-awon nga ang sabon nga ato ang gamiton kanang dunay nindot nga effects benepisyo sa ato ang lawas dili lang sa ato ang pamanit. Kay tanan nga ato ang isabon ihaplas sa ato ang panit mga katropa o ipahid idapat sa ato ang panit iabsorb kana sa ato ang skin katropa padulong kana sa ato ang kaunuran. So maapektuhan gihapon katropa nga ato ang kaunuran kung unsa man ang mga dili mayor mga harmful kayo nga mga butang nga atong ipahid sa tuang nga lawas. Una nga importante katropa, magsabon kita sa tuang pagkaligo, magsabon kita mga katropa og sabon nga healthy para sa tuang skin og sa tuang nga lawas. Clear skin soap mga katropa. Kana siya adunay vitamin C mga katropa. No duna putay sabon. Santon Plus or Santon Herbal Soap mga katropa. Ang Santon Plus Herbal Soap kini mga katropa adunay sangkap nga papaya, mangustin, guava o uban pa nga mga natural ingredients. Adunay vitamin E mga katropa ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Nindot usab na katropa gamiton na sa tuang lawas. No, adunay vitamin E mga katropa. Again, truho na ko. Basta gali ba nabunta ato ang tan-awon katropa ang sabon gyud nga healthy dili lang sa tuang skin lakip na sa tuang lawas sa mga katropa. Ay sig pangandoy diha umugamit ka og sabon nga kanang in just 1 week maputi na ka. Kay kitang Pinoy ang ato ang color kayo manggi copper tan gyud ta mga katropa or kayo manggi. wagi puruhan nga kanang sabon, puti ngong puti gid ka nga mura kag papel kay mao gid na imong kutis, mao na gid na. Importante di katropa nga hamis ta, ha? Hamis ang ato ang kutis mga katropa, wa tay kagid. Wala man ni kagid-kagid ni mga katropa. Ha? Ang ato ang mga produktong sabon nga Clear Skin Soap o Xanthan Plus Herbal Soap mga katropa, mapalit na sa mga pharmacy. Unya pwede po mo mag-message sa mua kay doon natin daghan ana nga stocks diri sa tuang sibianan, diri sa tuang stasyon. Saka lang mo mga katropa, dirita sa second floor, door to, diri mga katropa sa Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8. The Ultra Kaimi sa Novo, katropa, at bang ana, ya, makita mong signage na 101.7 XFM Bukidnon. Mauna ato ang sibianan mga katropa. Saka mo dire unya kung nagmotor mo unya naghelmet nagbonet tanggalan ang yung helmet ug bonet kay wasin og makulateral ta. Yak ang floaty jack mayong buntag kani mo dia.
1: Good morning.
0: Watching from Codal City, California. Buntag kani mo dong. Musta man ka dong? Nang sukad nga nawala kag XFM dong nagka macho og nagkagwapo daw ka ingon si Rustom. Nagkagwapo daw ka Floaty Jack ingon si Rustom. Pwede mangayog ka picture. Ha? Nangayo kog atis niya, nagpost siya atis buntag. Nagreply siya sa kuha hapon na or gabi na igo-igo na hurot na pud yang atis. Mao na siya yung mga pinagbabawal teknik katropang Rustom. Kung di ka gusto pangayuan, ayaw na isin ang iyang message. Makita man mo danha nga kanang mupop up bitaw, mabasahan man mo na. Pero ayaw ginag-isin. Para di makitaan. Nakitaan siguro niya dito nga ni anak man ko nga panghatag, anak man ko. Awa din niya gisin. Pagkagabi pa siya nag-reply para ignon ba nga kanang dili siya isnabiro. Anak siya nga na! Naulahin na hinuon ka. Hurot na. Muna yung mga pinagbabawal teknik diha katropang Rustom. Dalara ko diha og na ay hinog. Diba? Happy Foundation Anniversary Province of Bukidnon. Raul Imperado mayong buntag kanin mo diha.
1: Good morning!
0: Unsa may imuhang mahinom duman na katropang Raul Imperado. Sukad atong mga panahon nga bata pa kang naakadres Bukidnon, nagdako ka sa Bukidnon. Mga throwback Thursday mga katropa. Balik tanaw, unsa ang Bukidnon kani adto. Kung karon ako gi-imagine katropa ba, di mangud ko taga dili man jud ko taga Bukidnon mga katropa, gapaada para man ko dere. Pero rehistrado ko dere ha, bantay lang mo. Tara mo dia. Ako ang gina-imagine katropa, karon gali nga year 2026 mga katropa, grabe ang ato ang pagrespeto sa ato ang mga tribo dari sa Bukidnon. O niya, gipreserve yun katropa ang 7 tribes of Bukidnon mga katropa. Buhi kayo ang atong kultura dari sa Bukidnon, no? 2026 na, unsa kaha kung ibalik na to, kaniad to katropa sa pila kakatuigan ng milabay. Unsa ang pamalakad diri sa Bukidnon, unsa ka strong mga katropa ang kultura sa Bukidnon, unsa pag-preserve, unsa katropa ang ilahang gawi kaniadto, unsa ilang mga lihok, ilahang mga style. No, interesting kayo mga katropa. So, kamundi mga batan-on, know your root. Know your root. Karay ba sa lapid. Hibaw-a ang inyong root, ang inyong gigikanan mga katropa. Dili kay magsige ra mo dihag dula nang dunay mission niyo da nang manakit mo kung mga bataa mo. Elgin na daya way buntag kani mo dia.
1: Good morning.
0: Dia usab kay Daryl Jen Mendoza.
1: Good morning.
0: Buntag. Pag founding anniversary ba ka tropang Rustom dunay kaon? Wala kaon? Balik tas fiesta. Erog tag fiesta mga katropa. Wala ikaw na ining founding anniversary. Amin akong na ikaw na. Mura maghihapon na. Huwag ka ng kasumaran ba? Fiesta, anak. Ba? Niya wala ikaw? Pero pag araw, doon na ikaw. Doon na araw. Doon na ikaw kung araw. Pero pag fiesta, founding anniversary, wala. Oh, mga barangay gali. Oh, doon naman, araw ng sa barangay, ana. Pero pag sa city o sa province, wa di ay, kaon di ay? Naunsa man yun. Maluya man sa taan eh. Muna ito nga si katropang Jonathan. Gadali-dali o gato sa laing ruta. Kaya kung fiesta pa na yun or araw, magdali-dali itong adto sa iyahang destinasyon sa iyang interviewon. O di ay, katropa, alas 7.34 ang atuang oras. Katropa, ibuos ang immune system. Pag tumal ka nunay o xanton, vitamin C, daong ka lang vitamin C mga katropa. Adunay 10 times na mas dagan o vitamins kaysa sa carrots o oranges. Aron malikayan ka tropa ang virus nga magdala og sipon, kalintura o gubo, hala pagtumar ka tropa og santon na vitamin C. Ka tropa diri kita sa mga balita nga atong nakalap sunod sa 24 oras. Atong paminawon mga tropa kay basin og inyuhan ang miyembros pamilya usod nga higala na lambigit sa tuang mga balita ning adlaw nga Martes. Mga ka tropa. XFM report. Una sa itong mga balita, senior high student Sikop Human ng hulga nga mamusil sulod sa eskwelahan dito sa Camiguin. Ang detang limang katropa pinaagi ni katropang Rostom Villafranca. XFM Report.
2: Paslak sa presyohan ng usa ka 19 anyos nga lalaki nga senior high school student human kinigirakop sa kapulisan tungod sa pagpost sa social media ug mga hulga sa pagpamusil sulod sa usa ka eskwelahan sa Mambahaw Camiguin ni ato nakalabay nga adlaw. Sumala sa report sa Mambahaw Municipal Police Station, nakadawat sila og taho mahitungod sa nag-viral nga mga Facebook post nga naghatag og kahadlok og kabalaka sa mga estudyante magtutudlo og ginikanan. Gipaambit ni Mambahaw Mayor Inigo Jesus Romualdo sa iyang official nga Facebook page ang screenshot sa post sa suspect diin kini. Nagkanayon nga walao na lang ang eskwelahan og dili na hulatan nga makapamusil pa kini. Tungod sa kakuyaw, daling nagpahigayon og verification og cyber investigation ang PNP Camiguin Police Provincial Office o ban ang Pika Gym Northern Mindanao. Nasuta ang tinuod nga tag-iya sa account og dali kining gidakop dito sa barangay Baylaw, Mambahaw at tubangan sa iyang mga ginikanan. Voluntaryong niangkon ang suspect nga siya ang naghimo sumaong mga hulga. Sa karon, ang dinakpan ana-ana sa kustodiya sa Mambahaw Municipal Police Station alang sa pagpasaka og tukmang kaso. Nagpahinom dumusab ang mga otoridad, ilabi na sa mga bataon nga dili himuong komedya o joke ang mga bomb threat pagpamusil o bisan unsang violent acts. Ang paghimo og online threats adunay seryosong legal nga sangputanan sa ilalom sa balaod bisan pa og kini giingong pagpanghadlok og binuang lamang. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Rostom Villafranca sa imong report. Lain na usab mga katropa, senior high student mga katropa. Nalambigit na pod katropa sa ganaan mga pagpanghulga. Sa kay feeling ani no? Interview siguro ta one day o ganang minor ba? Tabunan lang na to ang nawo? Ato bang interviewer ba? Unsa day feeling na nilang ipangbuhat ba nga ng manghulga or kanang doon na sila yung mission nga sundon? Nga no kang doon na yung mga iunana? Kung baga maraga, gusto na ako katrupa ba nga musulod ta sa utok ba or sa panghuna-huna sa usa ka minor? Unsa iyang gihuna-huna? Unsa iyang imagination? Nindot na siya buhaton katropang akuan. Ipulso na to na katropang Dave. Tabunan lang na to ang naong kay mga minors mana. Tingog lang ato ang dunggon. Para kita nga mga hamtong, na may uban nga hamtong nga kulang pong pamuot. Katong mga saktong pamuot ha. Aron katropang nga ang mga hamtong katropa, masayod ta, makasabot ta, unsa ang nasilang huna-huna o kasing-kasing. Therefore, masayod usab kita katropa, unsa nga intervention ang atong pagkabuhaton.
3: Tama.
0: Kay rampant kayo mga katropa, bisag asa na lang ka. Luzon, dito naman mga katropa sa Zamboanga, dito mga katropa sa Mindanao. Recently katropa, okay na, bago, senior high student dito mga katropa sa Camiguin. Doon ay mga pagpanghulga gihapon mga katropa. Rampant na kayo mga katropa ang kining panghitabo katropa nga panghulga. Mga threats online or text mga katropa nga ang involve mga estudyante or mga minor. Minors katropa ang involve. So kita siguro nga mga dagko, mga ginikanan diha nga naminaw karon, kamo na mismo siguro mangitag pamaagi nga masabtan ninyong dagan sa panguna-una sa inyong mga anak. Ah, bago pa man maulahi ang tanan mga katropa.
3: Tama.
0: Okay. Kini mang kung batan-on katropa, ah, kini batan-on or estudyante katropa nga makabuhat og sa laod. Double mangod or double mangod katropa ang negatibo nga impact ni ini kung siya makabuhat og sa laod, double. Siya mismo sa iyong kagalingon sa pagbuhat og threats. Kung threats lang na mga katropa, mapreso siya or worst katropa kung tinud-on niya makapatay gid siya. Ang iyahang kinabuhi mga katropa mura pud og kanang gisentensyahan na. Mura siya katropa ba o gabata pa lang pero giputol na mga katropa ang iyang mga nindot unta nga future para siyang kogalingon. Okay, napariwala man. Ha, nawalas linya ba? Nawalas passing. Imbes nga mo i-straight, niliko man. Second nga negatibong impact mga katropa ngadto sa mga biktima. O, doon ay uban man na trauma. Ha, kagubot mga katropa. Mapending ang klase. Maputol katropa ang programa. Or worse katropa, doon ay kinabuhi nga makutlo tungod mga katropa sa kining pagpamanhig, anak. So, makabsan og kinabuhi. Again, kung minor ang biktima pod, maputol pod mga katropa ang daghan pauntang katuigan katropa nga mahimo siyang successful. So, nindot katropa nga ang ginikanan mismo, maunagid ang maunagid ang musulod sa hunahuna o sa ulo, sa utok sa ilang anak ba? Para makahibalo mo, masayod mo unsaon ninyo pagbadlong inyong anak. Dili kay mo, diretso ra pud mo og pangasaba diha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dahil bang mga ginikanan mga katropa, majority niha, majority. Dili mangutana daan unsay nahitabo, diretso og kasuko. Ana ba? Dugay kay niabot imong anak or dunay nabuhat ba diha pag-abot kagay kag ulo sige na lang kag ingon ani ingon adto maburusan gi ka diha sira kagalaglaan mga nana imitaw nga mga istorya kapila na ko si Badlong sa inyo kapoy kayo mo di kapoy pa kung pangita o ka trabaho panginabuhi para ma para do na moy makaon do na moy mabay sa eskwela unya kamo magingon ana mo masimo pabuyag sa kuha di man kan imo mapuslan diri sa balay mga nana mga istorya dayon so dunay mga kana bitong pamaagi bitaw sa parenting mga katropa nga dili applicable sa mga bata. Dunay mga parenting katropa nga nagtuo mo nga inyong pagyawyaw is makapatulid mga katropa sa inyong mga anak pero di ay kana maka worst pa no sa sitwasyon. Mas magmaktul pa ang bata, mas mo rebuildi pa ang bata. Kasi mo hang pagyawyaw diha, kana ning dulot na siyang kasing-kasing uhuna-huna. Naipon katropa, hantod nga hatred na lang mabilin sa iyang kasing-kasing. Ha? Unlike katropa nga, kanay bitong inahan bitaw mga katropa nga, usa magyaw-yaw, hibaw unsa. Nganong naingon ana? Nganong ang imuhang bata, dugay ning uli? Nak, napansin ako ba? Sunod-sunod na nga, dili ka muli sa insaktong oras. Mahuman imong klase alas 4, pero maabot kag balay alas 8 na, unya, lago kay kag sinina. Nga naman, asa kagikan, kinsa imong kauban. Ana bitaw, kumbaga, ang imuha bang pagdisiplina sa imong anak, hibawon usa nimo unsa iyang giagian, usa ka magyawyaw. Sunod sa kasing-kasing o sa huna-huna sa imong anak, para kahibalo ka, unsaon nimo pag-atraka, unsaon nimo pagdisiplina ang imong anak. Kay basi nung sige ka lang pangasaba diha kay maura po na imong talento. Dili na mao ang pagmatuto. Anyways, dili ko eksperto sa pagpanambag mga katropa. Dili ko eksperto sa pagpanambag. Pero kana katropa no nga mga pamaagi based na sa kanang psychology nga pamaagi mga katropa, no kwao nimo ang loob sa imong anak ba? Paminaw mo sa uban pag adto mo og kanang mga eksperto kung wa mo isalig sa mga istorya adto mo eksperto ikaw mismo ginikanan, dapat makahibalo gid ka unsa bang values ang dapat imuhang itusok sa hunahunag kasing-kasing sa imuhang anak. Dili ko mutuo nga mga bata karon or ang new generation, the Gen Z mga katropa, dili maayo or mga bulakbol or mga daotan. Naara gina mga katropa sa pagpadako sa ginikanan.
1: Bullseye!
0: Naara gina sa inyuhang mga katropa kung giunsa niyo pagpadako ang inyuhang mga anak, giunsa ninyo pagmatuto ang inyong mga anak. Kung sa bata nga edad pa lang, gipakaon na ninyo na og cellphone, kay busy mo, di mo gusto madisturbo, well, pagdako sa inyong anak, anihon gyud ninyo ang iyahang nakuha nga influence dito sa social media. Kay mas attached man siya og mas daghan man siya og mas daghan siya og panahon. Mas nakauban niya ang cellphone kaysa sa ginikanan.
1: Bullseye!
0: Nag-uban tuon mo sulod sa panimalay, physically nag-uban mo diha mga katropa, pero emotionally wala kay attachment ngadto sa imong anak. For sure katropa, imong anak magdako gina katropa nga nagi something wrong anak.
1: Bullseye!
0: I hope nga klaro tang tanan mga katropa. Dili kay sige ra nato og sisihon ang gobyerno tungod sa juvenile justice di nga ilahang nga giaprubahan, ilahang gi-create. Kita mismo mga ginikanan dunay tay dako nga papel katropa aron nga maputol na kini katropa nga ang stigma, maputol kini mga katropa nga panghitabo. Kamo nga ginikanan mismo ang adunay dako nga katungod mga katropa sa pag no? Sa pagbantay, pagmatuto o pagdisiplina sa inyong mga anak bago pa man ang laing tao ang mudisiplina sa inyong anak.
1: Bullseye!
0: Samtang mga katropa, sa laing bahin pa sa to ang balita, tigulang, gipatay at tubangan mismo katropa sa iyang apong nga 3 anyos. Makasubo nga balita mga katropa, gikan na kang Stanley Duanya sa XFM Bukidnon.
3: XFM Report.
4: Silingan ra ang gitudlong suspek sa pagpatay sa usa ka Wilfredo Mirabay sa 68 anyos nga lalaki mag-uuma human kining gitigbas igo sa liog ug sa nagkadayang bahin sa lawas nga naitabo sa miaging gabi dito na pita sa Barangay Dimalinaw, Tambulig sa Buang Rulsur. Kining gikumpirma ni Police Lieutenant Lawrence Cabrera ang hipi sa Tambulig Municipal Police Station sa eksklusibong interview sa XFM Pagadian kagapon sa bundag. Matod pa sa hipi nga nagtuo matod pa ang suspek nga 47 anyos nga ang biktima naguhaan og lubi or naguhaan og lubi sa maong lugar. Rason nga kinigipatay sa suspek, ganun na napoy record kani Addo sa pagpatay. Ginugang pa sa aktibong hipi nga kaso nga murder ang ilang ipasangka batok sa maong suspek, samtang milutaw nga planado og tinuyo ang pagpatay sa biktima at ubangan sa 3 anyos nga apo ni ini nga swerte. Madupangan ang kadagan atong panahuna. Ning kasamtangan pa rin bang ikustudiya sa Tambulig Municipal Police Station ang suspek alang sa hustong disposisyon. Ang maong balita gyud atong ganadto sa Santon Gold Coffee Mix, nagapagapikan na nagapagwapong nagapagwapa pagyuka. Nanukad gikan sa 89.5 XFM Pagadian alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duhinias, XFM News.
3: XFM Report.
0: Dan salamat katropa Stanley Duhinias sa imong report. Nanukad katropa sa XFM Pagadian.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaway batasan mga katropa. No? Way batasan! Gipatay atubangan pagyud katropa sa 3 anyos! Muna niya kong giingon mga katropa. Nganong ato ang mang sisihon mga katropa? Nganong ato mang iduot katropa ang pamatasan sa mga new generation? Nganong ato ang mga batikoson ang pamatasan sa new generation nga kamo man mismo nga mga dagko, mga hamto, mga tiguwang na wa mangyapo mo mga pamuot. Imagine ha? Krimen ka na mga katropang gipakita at tubangan katropa sa 3 anyos. Grabe ang trauma katropang nagian sa mong bata karon. Sa iyang nakita mga katropa, pwede ka na niyang sunon. Sa iyang nakita mga katropa, posibleng maapektuhan ang iyang panghuna-huna.
1: Bullseye!
0: Muna nga, mula gina mga katropa nga, kita mismo mga dagko, mga hamtong ng mga katropa. Kung kita mismo mga katropa, hiwi ang atong binuhatan, hiwi katropa ang atong ipakita sa kabataan, maugid po siguro na mga katropa ay sundon sa mga kabataan. So, ayaw reklamo diha kung buluyagon ang imong anak, o ayaw reklamo diha kung dunay musukol sa imuha. Kay ingana man pugka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaluoy in taon, 3 anyos mga katropa. Mura po na og katong dito na nahitabo mga katropa sa Don Carlos. Don Carlos to, Quezon, katong Giloan. Don Carlos. Mura po na katong nahitabo dito sa Don Carlos mga katropa nga ang bata witness katropa sa kagubot sa panimalay nga iyang gipuy-an. Nagpuyo siya katropa kauban sa iyang lola og lolo. Nasayod siya nga iyang mama gipatay sa iyang papa. Nagpuyo siya sa puder siyang lulog lola, gadako siya nga way paghigugma tungod mga katropa kaya lulog lola siya gig away. Do na pay kabit nga isyu. Niabot pa sa punto nga nanagan mga katropa, nanago likod sa truck kay nahadlok mga katropa kay basin og patyon. Hantod katropa, matod pa kini ha. Niingon na lang ang bata nga mukapa siya sa iyang mama, nga iyang mama nga namatay na. Diba? Kamura gihapon, ay ayaw ninyo sisiha ang new generation sa ilahang mga batasan karon. Kay kamura gihapon nga mga katigwangan, kamo nga mga hamtong diha. Unsay nakita nila sa inyo ha, or unsay inyong gibuhat sa ilaha, maura gihapon ang ilahang gina-apply karon. Mura man gihapon di ay. Kung magsigig tanaw ang mga kabataan sa inyo ha, unsa mo mang lihok, unsa mo mang istorya, makita nilang dili maayo, makakuha silang negatibo. Naay mga ginikanan nga busy pud kaayo, cellphone ra ihatag sa ilahang anak para malingaw, para di sila manisturbo, dito makakuha gyapon og dili maayo. So, way padulungan ang mga kabataan, mga katropa. Wa gyoy tarong pag matuto mga katropa kung kita di ta magtinabangay og di ginato mga katropa. No, taga ang panahon mga katropa ang mga kabataan. Kaming 3 anyos nang hinaot ko nga kini siya magdako mga katropa nga di man siguro niya malimtan kining traumatizing kaayo mga katropa nga panghitabo siyang kinabuhi nga iyang na witness mga katropa. Kapag nang hinaot nga dunay nindot nga intervention ini sa siyempre no, sa LGU kwaon ni siya mga katropa, ipaagi ni siya mga katropa og assessment mga katropa no og nang hinaot mi katropa nga kining 3 anyos magdako ni mga katropa nga okay ang dagan siyang kinabuhi. Dili ni mapariwala mga katropa og nahinaot mi nga mga tawo nagpalibot ani niya mga katropa, mapuno siya og paghigugma. Para doon na tayo matawag katropa nga ang kabataan pag-asa ng bayan. Kagahapon nagsilibra na mga katropa sa Heroes Day mga katropa. Mula ba nag-iingon ni Dr. Jose Rizal ang kabataan, ang pag-asa ng bayan? Way pag-asa ng bayan, mga katropa, kung ang kabataan wala na tarong o gadala sa ginikanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katropa, atong oras, alas 7:51 na sa buntag, mga katropa. O, ayaw mo kalimot niya, ha, mga kababainhan. Prone kita sa mga bukol-bukol sa tuang lawas, mga katropa. No, bukol-bukol sa ovary, matres, suso, katropa, lakip na ang goiter. Mao ka na mga katropa, ang inflammatory problem, dala ka na sa hormonal imbalance sa mga katropa. Mauna nga magtumar kita og Xanthon Plus Gold or ang Xanthon Plus Capsule mga katropa. Atuan ang tumaron, Xanthon Plus Gold or Xanthon Plus Capsule. Kini katropa, adunay mangustin na mga katropa. Nga makatabang ka na to mga katropa nga pakupso ng mga bukol-bukol sa itong lawas. So, kini siya anti-inflammatory, gini mga katropa. Anti-inflammatory ni siya. Xanthon Plus Gold or Xanthon Plus Capsule. Tumara 30 minutes o sa kamukaon sa imong pamahaw, paniuto or panihapon mga katropa. O niya, mas mainit siya. Partneran nimo siya og Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Balik na taon-taon katropa sa toang programa nga Bullseye.
1: Bullseye!
5: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: O si Juna, o sa katindera, na ako'y sakit ulcer, sige na jug sakit akong kuto-kuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait. Isuloyan na kong inom ning Xanthon Vitamin C. Sa sulod lamang sa 2 ka semana nga ako inom, lamit na jud kaayo akong paginaw, wala na kong sakit akong kuto-kuto.
5: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Xanthon Vitamin C.

0: kampuhake. Gimana unata? Oke?
1: Oke. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad, and the side.
0: Oi, duduk arce paksyur ya. Gampu kau gaurder.
1: Kau ampu, today kau.
2: Exciting!
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
3: Oo.
5: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
7: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
8: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Premium D3 User.
11: Ako na si Lalay, ang Tinoy Bianyos. Nagpuyo sa matanaw. Isipos kayo na hal, yun na tumalikayan nga hago kayang imulawas. Labaw na nga imuha tanan lihok sa panimalay. Pangyan

0: chiama Dica, sei un new lugar.
1: Alah, hapit akong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
0: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, o sa na-addict ko?
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
0: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Sa lahat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Ragway hamasulong inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon. Glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali!
3: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea, may malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea, natural na sarap, natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!